0: no? Ang usa ka lusok pungaon ay neutralize ang acid, ha? No? Ang usa
1: sa tao nga nakinhanglan og tambag sa nagkatrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy palang pala, ulam na Babe Sabrina
2: X-Rated.
1: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dili lang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Pananagutan by Bugoy Trilon. At ang hininyo sa to ang pagbalik karon. Of course, uban-uban tayo lang gihapon sa XFM sa programang X-Rated. Kauban, walay lain ang inyohang babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: You wanna see me fall, baby?
1: I wanna show you something.
0: Oh yeah.

0: mainit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayo ang sakit.

0: Oras 101.7 sa FM Bukid Noon, alas 3:07 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
0: Serbisyong katropa. Kumusta mong tanan mga suking tigpa Minaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. Duha ka syudad o gabaynti kalungsod ni atong probinsya sa Bukidnon, Malaybalay o Valencia by Gabudag, 46 ka barangay ning atong syudad sa Malaybalay. Maayog hapon! Hapon ay dalibuntag. Maayog hapon kaninyong tanan mga katropa. Ni gaadlaw ga Webes, pizza 3 na, no? Pizza 3 na ning bulan sa Septiembre, tuig 2025. Salamat, kinibalik na itong internet mga katropa. Okay lagi kayo. Okay lang ni mga katropa. Kay mentag di ni po mawala niya itong kuryente karoon na kahapuno, no? Kay kagahapong adlaw naputo lang ito ang interview kang General Manager Nolito Binahon. So karoon, uban-uban ta mga suking tigpaminaw kay ganyan puntag naman ito ni Burnout. So uban-uban na ikunan niyo mga katropa sa inyuhang programa. Ang serbisyong katropa. Dinilang sa 101.7 mga katropa. XFM dial na sa inyong mga radio. O niya makita punta pinaagi sa tuag Facebook Live mga suking tigpaminaw ang XFM Bukidnon mga katropa, ha. Daghan kayong salamat, share sa nadaan diha atong mga Facebook Live karon kay ato tang ikutay atong tang konektahon ang linya na to dito mga tropa, no, sa Department of Health, I mean sa Provincial Health Office mga tropa, kay naging giingon tang na sinatin his karon mga suking tigpaminaw kay mo na sinati na nato sa syudad sa Malaybalay and nagibang aso mga katropa tungod sa wildfire dito sa Indonesia na natagam ato nang nasinati karon din sa atong probinsya sa Bukidnon, particular usab sa syudad sa Malaybalay. Niya kini mga tropa, suma palagi ang aduna tay na sinati karon nga 2.5 particulate matters. Muna mga katropa, kana gibag-o na siya mga tropa kung sa kanipis ang imong buhok. Wag nga ana po siya, so dali kina siya musulod, si mulangs. Muna nga mag-ubo-ubo ta, duna tay mga balatian. So kining 2.5 mga tropa, piligro ni. Oh, piligro ni sa itong pangkalusugan. Sige lang kay basing ugma itong makauban ang sa programang Bullseye Ugma. Basing uban ang PHO Bukidnon mga suking tigpaminaw kay ugma itong kauban ay Army man day 8IB ni ugma oy. 8IB man ugma itong makauban mga katropa oy. Salamat dahil kayo siya ni Ma'am First Lieutenant Artiaga, no? Nangimbitar to siyang first birthday siyang dalaga, bay? Oh, first birthday siyang dalaga. Chikiting mga katropa, dito man sa Kadingilan karong Sunday. Oh. Dito man sa Kadingilan. Oh, tara na tong schedule, okay, oh. Mag-set ta, nakita ang schedule mag-good Sunday good mga katropa, no? Lahang kita ko ano. Bakle-bakle sa Kimiron, ma'am. Ipadala na lang si Ransa ang budget 6 PM. Bitaw mga suking tigpaminaw, eh. Kumusta mo mga katropa? Ato mga drivers karong mga oras, ha. Mga katropa, ato mga drivers diha, ato mga kingsuna, mga tinderang tindero, mga labasirang labasero. Hala, maayang hapon kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw. Welcome o welcome sa programa ng servisyo katropa ng Sis Kapunon. Mga suking tigpaminaw, kumusta po na ito mga kingsuna ang mag-uuma? Bantay mo, di kina ito masinati ang kainit sa gawas ng bahin karon. Pero alum-om ang ato ang kawanangan. O alum-om mga suking tigpaminaw, tungod ka na sa aso na dala. Ikan susunog mga katropa sa Indonesia. Kumusta ito mga kingsunang mag-uuma karong mga oras, ha? Kumusta ang atuang mga kaigsuunan nga naa sa tagsa-tagsa ka ilawom sa gingan? Pinyahan. O, das pinyahan mga tropa. Di magina mailaw man. Mubo ka ng pinya. O, di hapon mga suking tigpaminaw sa kanang kamaisan. Karoon nakigbisog sa init o bugnaong panahon. O, nagmix naman yung panahon na ito ron. Alam, may hapon kanyong tanan mga suking tigpaminaw niya. Happy birthday! Uy, murag Septyembre naman. Murag naman siya nag-birthday sa itong mga coordinators. Nalimta na po itong li-ili ba? O, happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa. O niya, nagsaulog silang Ate Darwinda karon silang anibersaryos kasal nila Kuya Tutot. Oh, congratulations din, no? Oh. Congratulations mga nagsaulog silang anibersaryos kasal. Oh, oy drama ni, parid man din ito eh. Oh, oh parid. Nagsaulog karon ikapila ng anibersaryo na ate. Oh, 20? 20 katuig? Oh, 20. Pila na to? 22 masiguro to katuig nga nisulod sila sa kaminyoon ng suking tigpaminaw. 20 na katuig sila. 22 o 20. Congratulations mga suking TV. Ah, wala. Ihaw, Bisaya manok. Ano ba? Ihaw, Bisaya manok. Oh, anniversary man. Oh. Ihaw, Bisaya manok. Oh. Sa mga nag-birthday karon sa itong nag-birthday mga katropa, coordinators, so, tanan-tanan, no? Happy birthday! Happy birthday! Naot nga namos kabaskog nga panglawas mga katropa. Nao tagaan pa mo og 500 ka tuig nga katuigan sa labang makagahom. Aro ro 500 liters. Ah, dinhi hayahaya. Mga suking tigpaminaw ning kahaponon, ato pa nag-uban mga katropa gibalihan kini. Si mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Lami kimo timpla og kape ning sayos kahaponon mga suking tigpaminaw. Kanang kape nga di pud ta babalaka mga sukatropa kay unsa nga isa ko mga officer kay mo lagi gi bawala ko sa doktor kay nakay ulcer na kanang kape nga supak si mong ulcer biya ina dila sa pugo sir kay di ra ko katulog unya gabi eh, sir magpalpitit pag ko so mga kontra sa kung balatian ba di lang siya ko akong kanang kape ka kontra sa balatian wa jud kay rason bay nga imo nang ipadayon ode nga biyae na pulihin ang kape sa Yes to Health Incorporated. Tulo man ka klaseng kape god nga pwede nimong pilian ya. Natay premium D3. Napuntay Santon Coffee Mix, napuntay Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O asya man ka anak manangkong mga suking tigpaminaw. Nakapangapi na ka. Miputi ka pa. O. Yeah, mo kita mo mga Pilipino man god mahilig mong tagkape bisan pag adlaw o adlaw tutok ka. Kanang utong tutok mga tropa, mangapi man kita. Mangapi ta anak mga tropa. Mo ni nga siguraduhon na to ang kape. Nga dili kontras sa balatian na morning nga dirita sa kape sa Yes to Health Incorporated. Sa itong kapanag-uban mga katropa, 18-15 minutos nang milabay sa alas 3 sa kahaponon, dili sa taas, uluhan sa itong mga balita. Headlines. Headlines. Uluhan sa itong mga balita, mga suking tigpaminaw. Air quality sa Northern Mindanao, gibantayan sa EMB tungod sa haze. Headlines. Headlines. Dugang uluhan sa mga balita, aktibong sundalo nga suspect sa pagpatay sa laundry attendant gihimuan na og aksyon sa Philippine Army. Headlines. Okay, headlines. Kini mga katropa, ilawom ni siya sa 403. Kining 26 IB. Oh, kunito na siya na-assign sa Agusan. Oh, kining pinakalayo ni siya mga katropa nga pinakalayo ni nga sa gitong ato mga suking tigpaminaw, pinakalayo nga batalyon sa 403, no? Dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Hag research sa Soxergen na nawagan og tabang tungod sa ubos ka precious baboy. Ah, dili lang kamo pati ang bukid nun. Tanawa. Bagsak ang buhing baboy karon. Tinuod mga suking tigpaminaw, bagsak ang presyo sa buhing baboy. Apa nagpabilin mga katropa ang pagtaas sa presyo sa karneng baboy sa pipila ka mga merkado. Monay mulo karon mga katropa sa katauhan labi na gid diri sa Malaybalay o sa Bukidnon mga katropa. Dani karon ang Sock Sergeant mao gihapon nagmulo sila. Dapat ang mga feeds company mga kanang mga bitamina sa hayop napuntay kuan puruhan nga mubaba inyong presyo. Kay piloy man pud atong mag-uuma mga hog research diha mga katropa nga mahal kayo ang palitonos baboy pang dapat niya feeds on sa mga diha kuti man yung baboy Mahal kayo pagbaligya perting bertuwa. Luoy kaayo ang mga hug research. Og sa atong hisgutanan karon kahaponon, BPSOs Barangay Kasisang gipang sentro sa nakabura-bura nga motorsiklo kaway ayo. O ni karon. Oh, pero sige lang kay suma ni Kapitan Dig Saroy mga katropa na ilha namang pangan ani. Unya katopong gisgutan ni katopong mi reklamo mga katropa nga suma palagi nga gihanggat daw og char-char na ni kuan. So sa kagawad mga katropa wala ka diha. Oh, gihanggat daw ismiringhoy kabalo na pud ko o kabalo na pud mi kung asa nga barangay. Pwede na sa nato itugan kung asa na pita. Stilan po yung tao, no eh. Kasmiring ho yun, mas kagawad. O rin lagi diya, ismiring ho yung mga tropa. Pag human na ba, iskalungkoy din mag human. O niya, sa dugang hisgutanan mga suking tigpaminaw, o niya, itong makauban si Barangay Kapitan Dig Saroy, mga katropa, o niya, sa Barangay Kasisang. Kay naunsa ni pagkahitabuan mga katropa nga, ganong ipang sintro mo ni sa mga nakabura-bura kasi nakainom siguro ni ngayon ganong nga na magtaras. O diyan sa to ikaduhang isgutanan kini mga katrupa mula ganong ingon sa hai ba nga kung ang balaod dili na to ipalihok daghang magreklamo pero ang balaod nga maglihok ato na ingipon pero tipong daghan ng reklamo. Oh, unsa mang yun ha magreklamador lang tatangaan eh. Kay pagpandakop o bura-bura sa malay-balay, gikamulo sa pipila. Oh, di ba? Dapat ang Pilipinas sama sa laing nasod kay stricto ba? Implement yun. Kay kung nga na mga katropa, oh, daghang reklamo. Magliibog ta ba? Daghang reklamo mga suking tigpaminaw. Kung nai-disgrasya, inyon na yun. Asa man na inyong budget para magbutang mo mga signage na mga accident prone area nga pagpahinay padagan. Kanyag na signage diha mga tropa, mga kartula diha nga nakabutang mo oray minimum nga dagan. Di nyo pansinon. Karon giimplementar na diri mga katropa kini pagpangdakop sa bura-bura, pero tinaghan ang gareklamo. Mo. Na, mo na yun niya to po makauban mga suking tigpaminaw, si Konsehal Cap, ang atong Liga President, Kapitan Julius Maghano. Oh. Ito nang makauban niya mga katropa ha. Diri sa itong panag-uban sa programa ga sin servisyong katropa. Bulos ayon taong ingon. Oh. Alas 3:20 sa kahaponon mga suking tigpaminaw. Timpla sa tagkape. Kape nga way kontradaos. Blatian mga katropa. Kung gusto kang makatilaw mga tropas kape sa Yes to Health Incorporated, pagpalit kita ni. Magpalit kita. O palit sa mga suking butikag parmasya sa inyo ga lugar. O da mga tropa mga suking tigpaminaw. Santon Plus Kumamix adunay mangosteen, soya bean o ga malunggay. Standby sa to pagbalik mga katropa.
1: Servisyong katropa.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutaconje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutaconje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Usa Carlo, niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Awan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
3: Exciting!
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Stone, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dito? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louvier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Pamino sa radyo o balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Sola! Pugi kayo, yab! So kan ka na Mindanao kog XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Naapagi kayo, yab! Lisod

0: libre, oo. Oh. 50 lang, 50.
1: Mga katrupa, excited!

0: Serbisyon ka tropa.
1: Balita mga suking tigpaminaw, 31 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Sa ato pagpadayon mga suking tigpaminaw, drita sa una ga bulyadas to mga balita. Una na to, ikunik atong linya nga to kag Kapitan Dadig Saroy. May nga po sa diay ni Ma'am Sofina Tinambunan, good afternoon ni Sir Jonathan XFM, Serbisyon ka tropa, watching me dito sa shop, salamat, God bless. May nga po niya, salamat, pagliili na shop, Ma'am Sofina Tinambunan o Sir Ben Tinambunan. Dirita sa kompletong detalye ito, gabagabalita karong kahaponon mga suking tigpaminaw, air quality sa Northern Mindanao, gibantayan sa EMB tungod sa haze. Aga report pinaagi ni katropang Hanil Otavio sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Nagpadayon ang Environmental Management Bureau Region 10 sa hugot nga pagmonitor sa air quality sa Northern Mindanao tungod sa haze nga posibleng resulta sa transboundary smoke gikan sa mga forest o landfire sa Kalimantan, Indonesia. Adlaw Miyerkules, September 2, 2026, sumala sa EMB 10 nga ang prevailing winds mahimong magdala sa aso o fine particulate matter tabok sa mga nasod o makapikto sa kalidad sa hangin sa mga lugar nga layo sa gigikanan sa wildfires. Base sa pinakabagong PM 2.5 monitoring, ang Cagayan de Oro City naka-record og air quality index gikan sa fair hangtod sa unhealthy 4 sensitive groups, samtang unhealthy 4 sensitive groups ang na-monitor sa Taguluan, Misamis Oriental. Mas gikabalak-an ang Iligan City, diin iabot na sa 203 ang AQI nitong Agosto 31 og 209 niadtong September 1. Gipainumduman ang publiko, hilabi na ang mga sensitibo sa polusyon sa hangin nga magmatmon samtang padayon ang monitoring sa EMB 10, pinaagi sa mga air quality monitoring station sa rehiyon. Mga katrupa, aron protektado ang panglawas batok sa mga sakit nga hatod sa haze, tumarog Santhon Plus Gold, nga doon ay mangosteen o santhons nga puno sa powerful antioxidants nga nailang makatabang nga makigbatok sa free radicals sama sa unhealthy air. Aron na usab kini sangkap nga ampalaya, malunggay o garlic nga nailang maayo sa lawas, mupakusog sa immune system o resistensya batok sa mga sakit. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Hanilo Tabios sa Ibuga Report. Sumoto mga suki gatig paminaw nya karon adunay bag-og datos nga gipagawas no. Karon lang adlaw mga katropa ang kinibitang tuang EMB mga suking tigpaminaw. Ato ning check mga katropa no. So mga suking tigpaminaw nagpadala og pahimang no ang Environment and Environmental Management Bureau EMB Region 10 sa publiko nga magmetngon mga suking o magamping nga pinaagis paggamit og mas tungod sa pagsaka sa particulate matter 2.5 mga suking tigpaminaw sa pipila ka lugar sa rehiyon batok sa aso og pollution. Karong adlawan ang ipagawas mga katropa. Pinakabagong datos gikan sa DNR EMB 10 September 3, 2026, karon lang gina. Sa Cagayan de Oro mga katropa, kinamon ko sila yung mga gitawag na ito ng monitoring niya mga suking tigpaminaw. Cagayan de Oro, DNR Region 10 Station mga katropa, 133 unhealthy for sensitive groups. Dili maayo sa mga sensitibo ang nga panglawas. Color pula sila dito. Ang Taguluan mga katropa, color violet. Ang Taguluan Station 234, acutely unhealthy. Tuman nga peligroso. Okay ni, peligroso na yung mga suking tigpaminaw. Apil lang Iligan, no? Ang Iligan City Station 244, acutely unhealthy. Mga suking tigpaminaw. Pahimang no, alang sa publiko o pamaagis pag-amping. Magsuot o gusto nga mas gamit o katong 9N95. O KN95 nga mas mga suking tigpaminaw kon kinahanglan gayod nga mugawas. Dili igo ang ordinaryong cloth mask aron maka-filter o sa gagmay kayong PM2.5 aming hapon. Gwapo kayo ato ang Pinibong, good afternoon. So padayon ta mga tropa kay na si Piolo Pascual nakabisita sa Bukidnon.
4: Ewan na ba?
1: Kay ha? Nadugang pa mga tropa. Kinanglan ko magpuyos balay o sakto gitong gibuhat ni Brunbrun kaniya waning gawas. Naning gawa si Bron Bron, nagpuyo sa balay. Oh, mas maayo nga magpabilin sa sulod, labi na ang mga tiguang, bata, mabdos o mga kantong adunay gipang bati sa hubak o kaning hika. O sakit sa kasing-kasing mga katropa. Pag-implementar sa physical activities, likay una ang pag-jaging-jaging diya mga katropa o pagtrabaho sa gawas aron dili masuyop ang hugaw ng hangin. Kini, kung nakasinati og lisod nga paggawas sa ginhawa ubo paghuot sa dughan, kini paghuot sa dughan, duha ni ka klase. Kung ang babae maghuot ang dughan, dili tanang rason nasakitan sa lalaki. Itray ragluag ang imong bra. Pwede ra na. O pagkahilo, adto gilayon siya pinakadol nga hospital o sa health center. Gipahinumduman usab sa EMB Region 10 nga ang EQI ginakwinta pinagi sa 24 oras o 24-hour rolling average. Busa gihangyo ang tanan nga magpabilin nga updated sa mga balita opisyal nga o abiso mga kasuking tigpaminaw, ha? So muna mga katropa, i-follow ang SFM Bukidnon aron sa dugang mga update sama nini karon mga katropa kay dito sa Indonesia karon. Grabing binubuay dito sa kalasangan og tubig gamit ng helicopter mga suking tigpaminaw. Kung sa Bukidnon ang atong chopper diri gigamit para maghatod og mga leaflets dito sa Indonesia karon. Gabinubuay sa tubig sa kabukirang bahin sa Indonesia. Tungod ani nga sinati na to mga tropa kini na hitabo karon dito sa Indonesia nga pagsunog sa dakong bukid mga suking tigpaminaw. Uni nga magamping so like kayan sa kay ang 2.5 mga katropa nga particulate matters kung unsa kanipis ang imong buhok mao gina mga katropa nyo kung magjogging ka diha abog mo pilit impas na gid mga suking tigpaminaw mao ni hinungdan sa tuaga balatian mga suking tigpaminaw mao ni nga kung likayan malikayan mga tropa mas ato nga likayan. So kinanglan na to ha maginampingon magbilantayon ta mga suking tigpaminaw. Eh tanawon yung kalangitan, dili kalangitan atong kawanangan karon. Wala tay init pero alum-om mga suking tigpaminaw nga kanabitang mura siya og si tawag anang bugnaw yan ay init nga na ba? May bugnaw yan ay init mga suking tigpaminaw. Lisod explain. Atong ikutay atong linya kang Kapitan Dig Saroy kay pastilan mga katropa, kini na implementar gihapon ni ato ang barangay kasisang og kining pang-checkpoint ni kina mag-active mga kina itong barangay kasisang mga katropa sa Alabinas pagbantay sa kaapsay kalinaw diha. Karon kina may motorista nga wapoy nakainom siguro niya wala lang kini puangod. Gipang sentro mga katropa sa nakabura-bura nga motorsiklo ang mga BPSOs barangay kasisang. Na karon nailhan na ba mo ni Kapita, nailhan na ba ni Kapdig Saroy, pero dili niya ibutyag sa kahanginan ng panganan eh. O, kamiran doon nakabalo. So, naspikas linya karon si Kapitan Dig Saroy, mga katropa. Abdi kining kapitan eh, halos di matulog mga suking tigpaminaw. O, karon busy kini, na civil service karon di hagipay gayon sa barangay kasisang, pero doon naghihapoy panahon sa Kapitan Dig Saroy. So, Kap, maayog hapon, live ta sa 101.7 SFM Bukidnon. Unang-una, panimbayas katawan nga naminaw karon kahaponon, Kap. Oy, Aysa, kajut. Oh, kajut lang kapag kay wa misugot ang atuang Bluetooth nga mukunik karon kahaponon. Kajut lang kay Kapag. Unsa ba din ni Dulor, unsa kajut.

0: ano siya sa paglaom?
1: Paglaom.
0: Purok 23.
1: Paglaom. Asa gina paglaom? Napit. Ah, diri sa may kwan, diri tong may bahaanan nga agianan.
0: Adili ka nang sa to ang kwan sa una kining unahan sa merkado bitaw. Para diya mo na paglaom kan to pahanan sa eroplano sa unang panahon.
1: Okay, okay, okay.
0: So randwi, randwi.
1: Asa man to gikan tong tawhana kap nga nganong mi surato yung itong padagan, di agil pang laras man imo mga taadod?
0: Gikan to siya sa kwan, kining sa lungsod, mga banda alas, alauna imidya na to, sa kagabi yun.
1: So, karon, posible, unsa may ipasakaan mo aning kaso sa maong kining kwan sa itong mga BPSO, Kap?
0: Pasakaan gina mo na siya kaso. Daghan ka kaso kita mong ipasaka na niya. Kaya isa sa Damiron, wala si helmet. Isa sa mura-mura. Kada yung katubadayon na itong pagdumbul niya sa kong mga BPSO.
1: Wala git siya mi-minor ka para respetohon lang man ang checkpoint na kandak niya sa maoga lugar niya. Kapag kita niya nga checkpoint, kinitawag na ito, harutoy siya kapadagan.
0: Ah, yes, labaw pa sa rutoy. Kaya ang amo ang mga kaning traffic sign na muna, yarang higda-higdaan, asa akong mga BPSO. Kaya lagi, mimbro man siya sa anang padula aron dyan sa probinsya sa Bukinyon, nga kanang nasanay nga anang adula, appeal man siya na, tumayo di siya, rider di siya.
1: So, sa imong tanaw, Kap, wala ka to siya kainom o walang kanya na ilhan?
0: Kato siya nakailan, magito siya nga nag-traffic mo siya sa kwan. At siya, ang yahalig yung dito nga to, kaya gumikan mura-mura yung motor, dahil siya po doon siya helmet. So wala gid siya respetar nga klase nga pagkatao.
1: So may gani wa gilakag ni kagawad di Marangan.
0: So na nakandami na mas si kagawad di Marangan na totoo ay hagan ni multicam. Apit gani na igdo intan ni hang multicam ka parking sa kilid.
1: Pastilan.
0: Kay nahuran man siya sa kabipiso bising gid si kagawad Brian nga buhi ina na kay
1: maguyod gin taon.
0: Mataban mo na. Luoy kayo naguyod gin taon isa kabipiso kay ligawad lagi pero pandulog siya hang multicam po ni kagawad Brian.
1: Pastilan. So, karod, paghihapon na kayo pa sa ilo, paghihapon, may duaw siyong buhatan, so tukmang kaso ni Kap, kumusta itong barangay karod? Wala ba ay kawat niya sa tuwag barangay?
0: Sa ito, kasi siyang na-minimize naman ginatong kawat, pero hindi na ito makuhaan gandang kawat, no? Kaya itong isang gabi lang, na-reported siya ito na usta ka na yung makaning manukan, nakuhaan yung upat ka buhok. So, dili man kayo kung ano yung kawat, pero katulang na panahon, nakuhaan yun yung manok.
1: So, how about, Kap, so, sa ito ang kining illegal drug sa ito, barangay kasi siyang, gato nakita niya, busy kaya itong Peace and Order Committee, kagawa di Marangan, sa pagkandak o CBRP, no? Sa ito ang mga pang-monitor niya sa ito, barangay, Kap.
0: So far no, ato ang barangay, yun ang ato sa Peace and Order, no, si Juan Brian di Marangan, nagatiman magiging sa ato ang party sa anti-drug no diarpita, so nagkandak ganyan siya rin itong CBRP. So at least, di rin masan ko hurot bilib sa akong pisa ng order code, kaya at least gamonitor mang din siya sa ato ang mga dugar rin sa barangay kasi siyang so pila na kabulan rin katita. Mga dua kabulan, wala naman tayo na hilabang yung atakot po rin nga makasiyabu po rin katita. So mga rin na yung gamonitor ron, ang ato ang pagkandak sa CBRP, o kaning ato ang mga surinderis na mahatagan o kanang mga CBRP po sila, kanang adduon po na ito, tuktok po sa ilang balay, para yun ma-clear na yun sila nga na yun sila kuhan sa barangay.
1: So, karon na minimize na yun ang kawat at illegal drugs sa mga barangay kapitan.
0: Okay. Super, sa atong sa barangay katisang, no, naamang yun minuha ni Kagawad Brian si pag-monitor yun. Ilabi na yun sa atong minor, no? Bago lang kita nakasapunog minor, nagpatabang po itong ginikanan, nakuha na itong minor na doon kababae nga gipang live-in sa 19 edad.
1: Pastilan. Pila edad siya live-in? Tumama
0: gina itong sa barangay.
1: At taga?
0: 13 anos po ito ang mga babae, then ang mga lalaki is 19 anos.
1: Taga-asa po, Kap?
0: Ang katong babae nga mga minor, taga natilasan, doon kabuok. So na ito nang naintriga sa ilahang mga guardian po. Dang, ang katong po mga lalaki, nakasibat po ang 19 anos, bilip po taga doon sa barangay kasisang.
1: Okay, so nag-comment karon si Brian ni Marangan, kagawa diri o siya nga Musta tong birthday ugma? Ready na? Basta na kay Bisayang manok gikan sa Gabunan wad. Okay ka tong birthday. Oh.

0: Oh, mga taglag ng Sir Manok ni Mawa, regalo kay birthday na ni mo. Advance happy birthday, guy.
1: Salamat, Kap. Ingos kay Kawa, dimarangan nga. Ichato to ka, kaya ano kay Kanding itong i-bukbuk ng ikog.
0: Kung mo-regalo sa ni mo, makatagi na siya kay Sierra may dagang buhay po.
1: Oh, lagi, no? Ang uban ni ipangkawat na gani. Oh, lami daw, ikaunog kaldirita. Kanding daw, ugma. Ana si Kagawa di Marangan, bro. Itulod masuro ka ni Kap.
0: Bakro mo. Kung mo na naman, haram yung ma, mamirdira yung ma, uban ni Kagawa.
1: Ilakarin to, ma, ilakarin.
0: Basta kung asa natin tayo mong gusto. Una si Kagawa, Brian.
1: Okay, so. Kap, daghan kayong salamat sa games. Doon ka pa ipaabot sa tumakatauhan diya sa barangay Kasisang kay ato una. Kada lili na ko sa silda diri sa Malaybalay kay at taga-asa bang ka, nagmaoy, Kasisang, natanawa ra, Kasisang. So karon ka, malinaw na itong barangay.
0: Malinaw na. So sige ako ay pabot no, sa katawan sa barangay Kasisang no, sa padayon lang ta, sa pagsuporta sa itong barangay para makapot din ito ang permanente nga mamalambuan itong barangay no. Inubanan sa itong peace and order mo ang ginaisa na mamalambuan ang itong barangay Kasisang. Inubanan sa itong peace and order na malinawon, hapsay, di ba? So salamat, ugbayong hapon.
1: Okay. Salamat kay Kap, maing hapon nga itong Peace and Order Committee diha. Muuli na rin tao na nga ang anak, tulog na. Wa na ginaita na tanda itong Peace and Order Committee. Sila panerbisyo sa katawan. Wa na gintambi-tambi din tao.
0: Maupaw na din sa katrupa. Maupaw na din sa katrupa. Kaya gumikan sa pagservisyo sa barangay. Diyanan niya makita. Kung sa pagservisyo sa barangay. Nakadala pag yun sa Osaka Committee sa Peace and Order. Pero nakita man sa dato kung saan niya hanglingok ko dun. Sa itong barangay party sa Peace and Order.
1: Kulba na itong Peace and Order Committee, diha Kap. Di, musugot na, di matulog. Okay, ganahan kayo na. Ganahan daw kayo siya mag-standby diha sa outpost kay labi nag mahapon way ulan kay ganahan siya kadulaon sa pickleball. Kadulaon sa pickleball diha, Kapitan. So, Kap, daghan kayong salamat sa imong panahon o oras karon kapulan kabuloko. Busy ang barangay Kasisang karon. Kaya ipahigayon na ito ang civil service na ito mga empleyado sa city niya. Karong orasa, na si Rose Mayor na. Kap, salamat. Padayon sa pagbinabisyo sa katawahan sa barangay Kasisang.
0: Salamat sa tropa. O bayong hapon po sa
2: servisyong katropa.
1: So, si Kapitan Dix Haroy, mga katropa, iyong nadungog di palaga dugay. Maying hapon, Sterlight Milisto, nakalili karon sa tuwag ang Facebook Live. Maying hapon diha, ma'am. Diha sa may barangay Patpat, Malaybalay. So, Mone, nailhan na ka ni Kapitan. Wa ni mo girespito ang checkpoint diha sa itong barangay Kasisang. Naun sao na naka. Kung surrender lang ko rito, mga ikupasaylo, oy. Unsay manggod kay kanang tao, dili inong tanan, ha? Ang tao manggod mga katropa, bright kay naog makainom. Baga na kay ignaong makainom mga suking tigpaminaw. Nagutukan na kay ba? Oning paminaw nimo kung nakainom ka mga tropa, ikaw na. Di mo kamusoon na mong makainom. Tagalog. Ano na ba? Budag ko ang tingog. Nga na ang mga banding. Dili kay tripa nimo diha ng kato, tripping gito niya. Tripping gito mga suking tigpaminaw nga. Ha? Ha? Pwede to. Direct assault. Direct assault unya reckless driving. Wa bagi helmet. Nagdrive nga nakainom. Daghan to masangit-sangit dagito. Oding ako ang lasbing sayo pa. Gitagalan ka ni Kapitan na Dig Saroy og adlaw taman ugma. Karon pa lang daan negotiate na. Rit automatic negotiate na mga suking tigbaminaw kay in pass kada. Dako kay kapoy na preso tugna kay presoan. Maghanik ka cartons presuan kay bawal man imong kwan dito, bawal rin folding bed dito. Atong oras 52 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon ni Uniapod sa atong pagbalik mga suking tigpaminaw. Atong makauban si Kap Konsihal ato ang Liga President mga suking tigpaminaw sa Malaybalay kay giimplementar lagi D5 na good. Wa gani. Kini nga balaod bay, wala exemption. Nganuman, kauban na mong media ha, nadakpan mga tropa, kailago na si Kapitan Maghanogod, nadakpan na mga suking tigpaminaw, nagpatikit. Okay, balaod mong god. Nasipyat man ta mga katropa. Nasipyat man ta. Okay, kansawan pag ito na mo itong kauban ng amigo ng speaker station. Nag-iamang ipost mga suking tigpaminaw. Unsa may order, boss? Order ka, daghan kitaas, makimong resibo?

0: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.

Balita mga suking tigpaminaw sa itong panag-uban sa programang Servisyong Katropa. 4 minutos ang milabay sa alas 4 sa hapon. Kaying hapon ni Sir Randy Arteaga Santisas mayong pagpaminaw kang Val Valdez gikan kini ni Randy Santisas. Mayag hapon, salamat sa pagpaminaw, pagli-li diha. Ito ang Facebook Live karon na kahaponon. Kaying hapon di ay ni Dato Dumagpo mga katropa. Diya at bang sa may Pinro, no? Diri sa tuwag, syudad sa Malaybalay, yahang karin.

0: tuntung selaut.
1: Kunch, daghang balaun man, so gih buhat satu mga law enforcer. So Kunch, karon dunay mga mulo sa pipila ka mga kwan motorista. Kini lagi to ang gihimo nga pag checkpoint sa matag kadalanan. So usay lakang nga aksyon nga gibuhatod sa ato ang konsehal sa siyudad sa Malbalay padayon i-enforce gini ang ato ang balaod, Kunch?
0: Yes sir, no, salamat kay Sir Gayo. Ako mangayog dispensa no sa mga katong mga motorista nga nagsunod sa balaod no nga usay kakadamay in town sila kay maparahan man no plug down man tanan mga motor labi na ang mga motor kay di man ato makita kung tan-aw lang nato naka helmet siya pero wala man siya ORCR so atong i-plug down no pero nagpasalamat po ako kay sa kadaghan po namong ipangadtuan.

0: Medyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Hala, happy ka akong duty. Pero sa akong mani, wala akong ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Na naman, unsa na adikto?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
9: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako wikan ang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
10: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Sa XFM.
12: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Ano yung mga sense?

0: Exciting.
1: XFM. Zato ang plus gold user. Atong paminawan.
2: Ako kay kong pasalamat sa tong plus gold day. Tumanggod sa dumang akong binulang nga dugo. Dugo na ko na balata ko sa ete batin. Mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa tong plus gold. Sa akong personal sir na kahuro o blok at nakit na ko nga adunay albio akong pamati. Unya, lukman bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikani ko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang kung gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hasil. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Inigkumindahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, katak-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
11: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangit ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
0: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
12: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan ta yun.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon. Exciting!
2: Ako si Jovelyn. Ako ay Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tawo nakaayo na ako.

0: Sir, gusto niyo po
1: buo. Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolis, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahir ang sa'yo, aron maka boundary. Kung sa'yo na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasahir. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulang ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di nakulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.
6: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
8: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, o saan na adik to?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
11: Palo nga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Mau na diya, madi. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
14: Exciting!
12: XFM.
15: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Softgel Capsule.

Mayong gabi sa tanan, mga katropa o mga kaigsuunan sa kahanginan, live na usab kita ni ining programa ang tingog sa reformasyon o managuban na usab kita ni ining kagabiyon ang inyong boss nga alagad, Brother Charlito Bungkak o dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1. Uban kita nini nga kagabion. O ako naga pasalamat usab sa ato ang mga kaigsuunan nga naa naga padayon sa pag padayon nini nga buluhaton sa pag hatag o kinabuhi labi na sa nagkalain-lain ng mga dapit sa tanan ng mga dapit sa XFM Davao mayong gabi sa tanan o sa XFM Mati o sa XFM Sambuanga o sa XFM San Frans o sa XFM Bukidnon mayong gabi kanatong tanan o sa XFM Bayugan. Manginaot kita nga magbabungahon ang tanan nga dapit o managahimo nini nga buluhaton. Huwag ako usab, nagpasalamat sa ito ang CEO, si Doc Remelito Oy. Mayong gabi kanimo din ha, Doc. Uban sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy. Mayong gabi, usab kanimo din ha, Ma'am. Huwag sa ito ang General Manager, Sir Edwin Garing. Mayong gabi, Sir. Huwag sa ito ang Station Manager, Arnel Sir Arnel Cortez, mayong gabi kanimo din ha, usab sir. Og sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukang Tagupa, mayong gabi kanatong tanan. Manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan. Nining programa, ako nagpasalamat no? Sa inyohang pag-atiman o pagpadayon sa maong buluhaton o gingon manusab sa ato ang mga kaigsuunan na nagasubaybay ni ining programa. Ako ang gitimbaya ang mga kaigsuunan na sa naasa nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa ato ang dapit sa labi na sa Davao de Oro no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga makugihon sa pagsubaybay ni ini nga programa sa ato ang mga kaigsuunan usab salamat sa nagatanaw karon si Ma'am Nobby Simpron shout out usab kanimo din ha uban sa imuhang pamilya nga nagsikay-sikay ni ining panihapon no sa kagabion. Udina Dimati sister maayong gabi usab kanimo din ha. Salamat sa imuhang pagtan-aw no dinha sa from Hong Kong no. So naa na to ang isuon dito sa Hong Kong. So Arlene Bagnaan no, diha sa Mawab, Davao de Oro ug sa uban pa nga mga kaigsuunan nato si Ruth Amaro diha sa Gabuyan no ug sa ato ang mga kaigsuunan usab Chris Osiris good evening usab diha kaninyo no, bansa inyohang mga pamilya, mga kabataan. Manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin. Usab kaninyo alang sa ato ang pagtuon ini nga kagabion karon. O sa uban pa nga mga dapit sa ato ang mga kaigsuunan, labi na sa pantukan, labi na Gracian family,
Bilardi family. Ugingon man usab sa Mati, Sister Jima, Tida and family, Brother Nodalo and family, Brother Plinius and family, o guban pa nga mga kaigsuunan nga na din ha, dili ta mo maisa-isa, no? Dinhi usab sa Tagum City, maayong gabi sa tanan, labi na sa tuang mga kaigsuunan nga madasigon kanunay sa pagbuhat sa buluhaton nga buhat sa misyonero, no? Brother Manasis, Doc Manasis Dumagit, uban sa iyang pamilya, Sister Edith, o sa kang Brother Dodong Vincent, no? Doc Vincent Dumagit. Ingon man usab sa pamilyang Lumando family, maayong gabi kaninyong tanan. Tagapulot family, Rubino family, o Brother Daniel Francisco and family, Sister Mona, maayong gabi kaninyong tanan. O maginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanatong tanan. Ingon man usab sa mga kaigsuunan din sa Abiod, no, Ayaron family, Ruyo family, Akiatan family, Bukaling family, Alingalan family. No, manginaot kong naaka mo sa pagsikay-sikay nini nga kagabion ang Diyos o mga gauban usab ka ninyo. Mga kaigsuunan nato sa Maragusan, Binuhalis family, Brother Edwin, yung manusab ni Sister Ali, Sister Marlene, uban sa mga kabataan diha sa Nabunturan, no? Mga parinti, mga kaigsuunan, ako ang mama o ang ako ang papa, mga pinangga nako ng mga pagumangkon, maayong gabi kaninyong tanan. Hinaot ko nga naakamos maayong pag pahimutang din na sa inyo ang tagsa-tagsa kapanimalay, no? Amping-amping ang tanan, no? Kuang mga parinti, mga kasilinganan. So, manginaot kong ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usab ka natong tanan. Sa atong mga interesado, subo na ko, mayong gabi kanatong tanan. O manginaot ko nga kamo dili mag undang sa pagsubaybay ni ini nga programa. Ang Diyos magapanalangin.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. Og labada. Padre.
2: Exciting.
3: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Visionex Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Visionex Plus Soft Gel. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin,

0: kalahian sa una o karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tulog sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
3: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 88 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa kahalap, panantawang pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon mas mapanatan o mas singaw ang ako panantaw sa tadaan.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutogsing yun ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinag problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, o saan na-addict to?
13: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Walag yun?
13: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
12: Salamat kayo, day ha. Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
16: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
13: Sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.

0: น
1: ใจปิง
2: XNM

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan El Niño Misotoy.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni muna, na. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita?
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dalita kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nuebe, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
10: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabaglasan and El Salvador.
11: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: manok. Sunod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So, so, so. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayot.
0: Unsa man oy? Halanok, halanok. Lay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw.

0: pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: System Pain. Ang galang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika.
2: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
3: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ipakita sa...
4: Hala, happy na akong June Day. Pero sa akin man eh, wala akong ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsa na adikto?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
7: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kapitan Ludi!
9: Oh, o siya man urak!
8: Labing gay ka kay Lula ba?
9: Ah!
8: Kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
9: Oh! Ayaw siya ba, ura? Kay, nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kong mangutan ako.
8: Ni, exciting? Exciting!
10: Exit. XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Cum minau ca sa XFM.
2: Hoy Madli, kalang uban niya, gamay lang alikay ng away.

0: XFM. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag bugi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?

0: XFM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
0: The Secret of Health Nationwide.
3: Isa magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Bimisa, Dikaldad at Nutraceutical Grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan na gusto makasubok ng ating mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong po lugar at hanapin po ang tatak Yes to Health para po makasigurado na inyong pong iinumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ito po yung likod sa Michelle Hinas. Makasaya ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayempren, ang isa sa ating pong mga certified naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa. Welcome po muli sa ating palatuntunan.
3: Samahan po ninyo mga lingkod din sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages. If meron kayong mga inquiries about your health, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Huwag kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc. And at puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, St. Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Cacayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Isa bakit galudi? Uy, galudi ako ang kwan. muling ko daw kag iabigihan na ako ang pultahan. Plastar ka sa to ang bangko. Duty na ta, duty na, duty na. Unsa man eh? Pauso pod ka ba? Siyo niya, bahalag pagaw ko, ako ginangkantaho nun niya. Lang ano, nag-blur-blur mani. Unsa naman niya ako, unsa man yung kay tabo sa kuwaron. Napagaw na, na-blur pa. Ay nako talaga. O isa ha, ano mani? Oh, guess the job. Hello, be my gabi. Unang ingon diha nga bahalag mapagaw ka. If you love your job, no one can stop you. Anak gina, mo ingon na ang realidad bi. Maski pag unsa pay gibati nimo dinha nga mga sakit-sakit, wa kay pakialam. Kay ngano man, syempre, kusgan man ta, di healthy man ta, o wala mang itingon nga sakit, napagaw lang ta. No? Syempre, yung kalimot pi kapag kapampaligon po sa tuwang immune system, dapat po Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ang ato ang ginainom 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Ooh! Ang ato ang produkto sa Yes to Health. Yes, we are FDA approved and we're also halal certified. Mapalit po sa mga butika like Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Kaya pala nag-blur-blur. Okay lang, sige. Labanan natin to. Karong gabi una, bahalag pagawang inyo ang Disney Princess. Pagaw na gigay ko. May gani kay kanang, may gani kay natunong manggod nga pagkapagaw na ako, kanang, pahuwan na ba, pagting pahuway na, waye duty ugma. Ani manggod na siya, Especially po sa mga ano, sa mga estudyante nga naminaw karon, I know na it's kind of like, busy na mo for next week because it's the first term examination, right? Wala akong gibati. Line pool, huwag di ka mag-review o mag-recall sa inyong mga gipang klasihan. Kailangan siya mag-recall, okay? Para makaremember gihapon kung unsang inyong gidiscuss itong mga niaging panahon. Para ready na sa inyong term examination. Ay, good luck sa inyong tanan, ha? Sa mga naminaw karon ng mga estudyante, good luck po sa inyong term examination this coming next week. Uh-huh. Yeah! Gimingo ko ni Double B. Oy, ang atang programa, ha? Ayaw mo kalimutan nga ito ang putahe sa gabi, ipaluyuhan o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o dili, basta-basta na ko. El Ilion Shell Mobility Station po, ang inyuhang adtuon dapat. Dili mo ilaron pag-abot sa gasolina bitungod kay pang international nga brand. Makatabang ka na siya nga, mahinluan ang inyong mga makina sa inyong mga motor o sakyanan. Ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuo kalibutan. Pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, napagkita'y branches dali sa Valencia, and of course dali sa Malaybalay. Duhan ni sa Malaybalay, biyang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po sa atbang sa Malaybalay City Hall, kung ilang kitawag na Shell Kasisang. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ginang imuhang Shell Asia app para na kayo mga equivalent na points na pwede niyo magamit in the future magpagasolina or mag-shopping sa Shell Select. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Alimot ko. Wait lang ha. Diha mapuda ini mo gibutang abi na kung rin ni mo gibutang. Sige, ako sang i-present ang atong Sir BB question na hayahan na ko. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatid kanato sa Turbo Ben Enhancer. Unsa daw? Unsa man? Unsa ang memorable gift na nadawatan nimo? Pwede sa una, pwede karon. Memo? Ay, saba! Ay, huwag ko ba? Nalimot ka na, nalimot ko sa lyrics sa to. Nalimot ko sa lyrics ay... sakit akong lyrics to gapon. Nga nung, sa to? Sige daw, i-type ka, i-type daw. Lagi, pero ang introduction ad to, nga nung imo kong, sa to? Nga nung imong kong gikusi-kusi. Nga nung imo kong gikusi-kusi, nga nung imo kong, nalimot jud ko, I swear to God, unsa day corona. Di mo alam, anak ako sa manager. ako nang i-recall niya, bibidyaw ko, nalimot ko sa introduction na to. Basta nalimot ko. Sige lang, unya na lang ha. Ang inyong mga komento, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. Ano bang text line, bibidyaw? Bantay lang gini si Papi Dave ba? Pwede po ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live kiron. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Oh, my precious.
0: Sorry na. Kabalo mo, hardworking nang gidgi ko. Di mo nagang ipataas ang imo ang sariling lamisa, day. Sorry na kaayo ha. Kung ingunaan niya itong tiyog. Sige lang, maningamod ko nga ma-okay na gid ko by pagsulod na ito by next day.
1: My precious.
0: Kay, sorry kayo ha. Junlin Rantz.
2: Thank you.
0: Maying gabi, bebe. Thank you kasi mong pagsilip sa Facebook live. I-share po na lang yun ninyo, oy. I-share po na ninyo ito ang live. Maluod mo sa tasa inyo, mabi. Na. Sorry, maayo nga inumun, ani, ha? Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Naakaroon diya sa Hong Kong. May gabi, mommy, sa tanang mga OFW nga naka-tune in po sa ito ang programa. Karong gabi unang putahe sa gabi. Salamat, salamat, salamat kayo. Ayaw mo panluod, ha?
2: Thank you!
0: I hope na dilipon mo magsawa nga mamino sa ito ang programa matag gabi. Mommy Josefina Tinambunan and Tinambunan Family from Bugaon, Lantapon. May gabi po. Kuya Lam.
2: Thank you.
0: Si Kuya Lam ng Radyo Amigo. May gabi po. Robert Almohade. May gabi din po sa Tanan Monski and Union Corp po. May gabi po. Si Renz J. De Luna Nianbe. Dili ko DJ Bebe ha. Just call me Bebe. Ay ko tawagag DJ kay di ko ganahan. Sa tinuod lang B, di ko ganahan tawagag DJ. Iyo ganahan. Just call me Bebe. Nag-inom na ko. Nag-inom ko Monski Gablaka. Mo na siya ang among maintenance diri. Kaya ang buang sa andon vitamin C, mo gina siya among giniinom 3 times a day. Kaniya kung pagaw Monski, tinuyuan man gud ni. Tinuyuan ni siya. Ulog, sige. Tinuyuan ni siya, Monski, kay sa adlaw, natay trabaho sa adlaw, na nag-require gud siya nga magsagit gud ka kung badlungon gud ka ayo. So, Monski, kaniya kung pagkapagaw, dili ni kay nasakit ko, tinuyuan ni. It's part of the job. gabarker ko. Sakay mo! Pero bitobi ha, unsa ka ang pinaka-memorable gift na imuhang nadawatan either sa imuha, gikan sa imong friends or asa man ang gikan bi, kung naakay mga ma-share karon, pwede ko nimong i-text once again 0945-443-5869. Good morning, katropa. Aba, kanina pa man ni. May gabi, diha, baby. Nindot kag tingog lagi. Kita kadungog bitaw kang pagaw kayo kunya. Pero it doesn't matter, maski pagpagaw ko, I don't care. Papasok pa rin ako sa trabaho kasi kailangan. Ang nadawat na ko, baby, sa una, amot ni mo Arman, uyong. Hapit ako magwaras ba kay di ko kasabot anay mong tiniksan. Tarong pa ko Arman B. Si Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello daw po. Shout out sa ko ang bata nga si Inday Rihanna. Nakatulog sa paminaw from Talisay, Cebu. Ay, may gabi po.
2: Thank you!
0: Thank you kayo ha sa pagpaminaw. Asa naman to si Double B? Double B, bakit? Kasan dyan ganyan si Double B? Busy si Double B, guys. No. Kabalo mo si Double B, gid ako ang savior kapag ka magpagaw-pagaw ko. Nahagid si Double B. Sayaw mo na siya, froggy-frog-frog. Nga, anong imo kong? Nalimot siya ko, bibidyaw. Sige lang, i-recall na ko late sa. Late sa na lang, late sa. Hi nako sa mga mag-asawa karon, medyo tugnaw nga to ang kagabhion. Ayaw kalimot. Dapat iwasan yun ang mag-away-away. No, kaisabaya na sa mga maka-influence sa kagabhion ni mo nga gusto kayong tani mo pero di nakaganahan gigalalis na mo. Normal na ginahan nga mag-away-away mo sa iyong partner, sinabtanay lang. Istoryahan lang kung unsa ang problema. O kung pag-abot sa kusog, kulang na sa kusog. Ang tuhod na walay kusog. Pagawa, oy. Kapag ang tuhod gani walay kusog, kulang rana o Turbo Man Enhancer. Ang kaaninot po sa tuang Turbo Man Enhancer kay pwede po siya sa mga kababaihan. Oh, naglakwat siya. Nag-training. Double B, kinahanglan ni mo unya mo inom og Turbo Man Enhancer. No? Kaya, ang atong Turbo Man Enhancer, maski pag wala kay partner, pwede kaya sa imuha. Pampadugang ka na siya sa kusog. Ilabi na kung makigsapalaran ka sa kana mga laag-laag ni mo, or di kaya na kay mga special nga mga lakaw nga nag-require sa imuhang kusog. Nako, be perfect kayo ang atong Turbo Man Enhancer. Sa mag-asawa, kini siya ang pampadugang sa inyuhang kalipayon. Kung gusto gid ninyo nga mas malipay gyud ang inyuhang panag-uban sa imong asawa, mahatag nimo ang iyang satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom, 30 minutes usa maglabing-labing sa Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

0: I just feel it all the time. X. F. M.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Brato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

Ay. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Of course, ang itong programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Oil. Ala ko bi, kapag kagabi imang good, nindot kayo magpamassage sa imong partner. Kabalo pa mo ka ng pag-imassage, gali ka kay makarelax ka na siya sa imong utok. Ilabi na kung ka ng stress kay ka. Oh, ka ng, uy, kalami na lang maghilak. No? Pero ang tinulaan na bi, stress lang yun ang imuhang utok and deserve ni mo ang hilot sa imuhang partner. Gamita po ang atong Santon Plus Herbal Oil. Minty flavor, kina siya binindot, kina siya humot, kina siya. And did you know na, kanito ang Santon Plus Herbal Oil tambal sa kaspa? Imong buhaton lang bi, kung naakay mga kaspa-kaspa sa imuhang ulo, imuha lang ibutang tong oil. Oh, syempre, oil manggid na. Imong ibutang ang oil sa imong scalp, tapos imo siyang ibabad for like 30 minutes. Paguman anak kaligo, nindot kays paminaw. Mawala gid ang imong mga dili masingon nga paggamit nimo kasa, dapat permanente pud nimo siyang gamiton. Makaparelax siya sa ulo and makawala siya sa kaspa. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lamang po naami sa may second floor sa Talatala Building, katungdaan nga PhilHealth Office. May mga hatagtag pa premyo karon ha kay Muraga. Wala na ko ni nakakuan kagabi. Kikabalo ko nga ganahan pud kay mo nga naamoy mga makuha nga ginagmay. No, sa tuang programa. Welcome po once sa tuang. Sa mani, uy! Ah, okay. Sige, nana. Sorry naman. Welcome po sa tuang putahing egg. Scrambled egg. Yarn! Tubaan mo sa ta. Welcome once again sa to ang putahing egg scrambled eggs. Simple lang kayong imuhang buhaton, biimuha lang tagnaan ang mga nakasulat ng mga letters o mga nakarumbled ng mga letters sa atuan screen karong gabi una. Naana, nakarumbled na ha? Ikaw ni bahala, nag-i-scrambled ng nanimo. O kung imuhang matagnaan, automatic imuha na ang 380 pesos. Hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. 380 pesos na po ang itong jackpot prize for tonight. Nako B, simple lang ginimong buhaton. Once again, tag na ilang ang mga naka-scrambled letters na nakaroon sa inyong mga screen sa Facebook Live. Para po sa mga namino, silang tagsa-tagsa ka mga radyo. 34 letters. 34 letters once again. Tagnain na na kay sayang kayo mga pa-premyo para bayan sa imo. Pasindi sa mga nag-drive-drive diha karon, mga taxi drivers nato, mga rela drivers, pedicab drivers. Sa mga namino sa tuang programa karon kung naka sa Facebook Live, make sure yung naka-follow, naka-like o naka-share ka sa tuang programa karon gabi una ay ha ka mo answer sa tuang egg scrambled eggs. Makita ninyo sa tuang live karon no, nakabutang diha 34 letters na siya tanan. Ikaw na'y bahala mo nagna diha kung unsa na si Za. Magandang gabi si Stephen James, ito ng Mandaue City, Cebu. Maganda naman ang boses mo, parang bagong nagdadalaga. Uy, how I wish. Maulian, sige lang. Nangabusar na, manggulpod ko, uy. Kana lagi nga, okay. Diba, from the past days, kaya naging okay naman to kong tingog. Karun kaya nibalik siya. Lagi abusado sa tingog. Tugnaw manggid kay diha siguro Cinderella mo unang nagkapagaw-pagaw kay yes. Legit. No? Diri sa mga sa Malaybalay City, Bukidnon, tugnaw ka ayo. Diyos ko, Lord. Kung wala kay love life, ayaw anhi diri. Tungod sa katugnaw sa panahon, magsikag kaibog sa mga nai love life. Ha? Tugnaw pito kayang panahon diri abi as in tugnaw gid diri. Like ikaw na lang mag-adjust, ha? Dapat ang imong habol diri sama sa kabaga sa iyang naong. Bitaw, seryoso. Dapat baga imong habol diri kay tugnaw gid kay diri.
Labi na ko na ka sa mga una-unahan ng area. Oh, sa may mga sa may dalwangan. Ay, Diyos ko, di kakaklaros dalan. Sa may mga amigas, tagad magkayo. Sa may dalwangan na area, kumuagi ka diha, labi na sa kanang hapon na, okay, zero visibility na diha. Sa sobra katugnaw, no? Nyo, wala pa dugay love life. Sakit ka ayo. Ay, biya, tanginin nyo niya taw-taw, nga to ang, dili siya live, kaya wala man si Double B. Putahi confession lang. Hello, katropang sexy host. Cute kang tingog ni mo, Cinderella. Sagdiin na lang na. May gabi, Ma'am Anne. Aba po. Thank you! Salamat kay Ma'am Anne. Huwag pa rin ka mo, Diyoko, Ma'am Anne. Nga ma-okay akong tingog. Pero, kaya lagi magsikitag pangasaba sa adlaw. No? Hapit na magunting exam, Ma'am. Nag-review na mi. Munang ingaani na tong tingog. Muna-jog bag-ulang nag-17, nag-18. Na. Hi kang si Totoy Vlog, may gabi. Thank you. Si Julito Dehado, may gabi po. Duty mode, duty mode gita ron. Lindot pito imong tingog ron bash. Pero first time taka na dungog adtong sa tagong paka, mura kag intern. Pero karon teacher na nga nagunit og intern. Oh, may gabi diha. Thank you! Besh! May gabi iriya si Moha Besh. Harold Garcia Ramirez. Saan tamo na ni Besh oy? Atong tingog kay Unstoppable man kaayo. Walay pan. Walay nang hatag og ka ng munay ron ha. Walay nang hatag og peanut butter. Pero bitabi, unya tau-tau, datangin ninyo once again ang ato ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit sa to ang programa. Ayaw mo pang lakaw ha, plaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay imuha ka na siyang i-enjoy taod-taod samtang maminaw ka sa to ang drama. Di siya drama. Kaya gipadalagi na siya sa to ang programa. Plaster na, lingkod na. Kaya mabalik po kita taod-taod. Pag-uwan po sa pipila ka mga pahinom doon. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Kauban na inyo ang Disney Princess pagaw-pagaw version. Cinderella po. Mabalik ko taod-taod.

0: I just feel it all the time. X.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Atak ko, iskun pa.
11: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
10: Opo, papa. Putang ng mesa.
11: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
10: Saton, pati na si, halo, himot ko.
11: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Kaya raw, kanya, tagdala sa kadugtubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
10: B!

0: nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman! Unsay na adito?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
0: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa, exa!

0: I just feel it all the time. X.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
5: Ayaw!
3: Kalibog.
6: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.

0: Ganda ng pagka-pink.
1: I like pink too.
0: Pwede nga mga sin?
1: Pwede, pwede, pwede.
2: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: welcome po sa tamang programa po tayo. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. Ang atang programa hatid ka nato sa Santon Plus Herboso. Kung gusto ka nga mag-express sa imuhang gibati sa imuhang mga crush ba aron, minahal sa kinabuhi, pero gaduha-duha ka kay murag nay something wrong sa imong kilikili, nako bininod kay gamiton ang atang Santon Plus Herboso. Aduna kini siya antibacterial properties nga makatabang mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially po ang baho-baho sa ilok. Unang sa mga naay problema din ha karon, ilabi na sa inyohang panglawas, nako be strongly recommended po ang atang Santon Plus Herbal Soap, mapalit po sa mga suking pharmacies nationwide. Ang atang putahe confession B is rated SPG. Hangyo lamang kita sa mga namino karon ng mga ginikanan. Palihog ko, kamunlay guide sa inyong mga anak nung may klase ugma nung wala. May klase ugma, so I'm sure nga namino gid sila sa to ang programa. Muhangyo lang gid may sa inyo hang kamuna ang bahala sa inyong mga anak magpasabot sa mga words that might be a little annoying. Words that are not really suitable for them. So kamunlay bahala anak biha. Di na ko maglangay-langay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, we'd like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: It's

0: I just feel it all the time. X.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni kuening Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bado. Oh my god. Laban. Tingal ko na limpungatan ko ay. Balik na sa itong programa karong gabi una. Sige kong imagine ba? Tingala kung ano akong boses. Di mo siya di kakaayo-ayo, oy. Ano, simple lang, kay biha. Bahalag magkapagaw-pagaw ka, basta imo ang immune system league on lang yun permanente. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Isabay ka na siya, B, 3 times a day. Aron maligon ang imo ang immune system o maglayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. Pasensya na jud kayo, no, kay gustuhon magid kay na ako nga taas-taas na ito ang ito ang istorya. Unfortunately, murag kakagisi akong tinako. Nirisig yun. Hello, sa tatanan, DJ. Di mo siya ko DJ. Uy, miskin saan. Sorry, Bia. Di ko DJ, B. So, pasensya jud kaayo. Ang tambag na ako ka nang mangita na lang siya og lain kay luoy siya. O, ingon daw si Armand ng Buhol. Thank you! Ha, Jim, ita na lagtayin kay Mora. Di man siya ka. Ang relasyon mong good be kapag ka masugdan na nimo siya sa kanang mga kabuang or binuang, masugdan na nimo siya sa gula ni mong dili maayo, dili na gina siya maayo. Oh! May gabi, Ains. I miss you too. Agi-agi po siguro sa balay, Ains. Si Randy Bakumo, all the way from Puerto, Palawan. May gabi, diha. Si Dendrick Jules Gomez, may gabi from North Cotabato. Thank you! Thank you, kaayog yun. Stephen James, may gabi sa Imuha. Mingawon na gud ko sa Imuha from Francis ng Prosperidad. Ah, ilad. Huwag ganun. Pero bito, busy lang kay paningkamutan nato. Pabalik nato, sunod adlaw. Ma-okay na niya to ang tingog. And I promise to myself, hindi na ako magkaong tamis. Maayo na lang kita. Maayo na ito ang tingog. Sa ngalan na namang positive book person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Thank you! Pagaw-pagaw gamay. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw ng paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Uy! Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man ko no kag-usa ka sa akong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan.
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: talasay sa Tresna sa Buntag. O ganyan ang mga luwang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, lalaki gipaulanan og bala patay sa Don Carlos, Bukidnon. Driver nakatulog samtang nag-drive kutse ni bangga sa kasugat nga truck duha sa Maron. Sa balitang regional, HVI drug personality nakuhaan og di kantidad nga shabu sa established checkpoint sa Davao City. Sa balitang nasyonal, PNP gipahugtan ang mga lakang sa seguridad sa publiko karong Burmans. Samtang mga gituhang high-grade marijuana nga nagkantidad og 106.8 million pesos na sakmit sa Subic. Sa balitang international, patay sa flash flood sa Nepal, anaana sa 1,100. Sa balitang sports, Alex Ayala, posibleng mahimong world's highest paid female athlete sa tuig 2027. Sa balitang pangkalusugan, Santhon Vitamin C, mupakusog sa immune system aron batukan ang epekto sa haze. Sa balitang showbiz, Ariana Grande, emosyonal atol sa iyang katapusang appearance sa publiko. Sa balitang kakaiba, Sing Sing nga nawala sulod sa 28 katuig, nakitaan sa lake.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita
3: sa Buntag, kauban si Katropang Honey Lou Tabios.
0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 4 ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tabios Armisin. Ug kini ang
2: Express Balita.
0: Madungog dai kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinaagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Lalaki gipaulanan og bala patay sa Don Carlos, Bukidnon. Sa detalye sa report pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Patay ang usa ka lalaki human kini gipaulanan og bala pasado alas 7 sa buntag, Setyembre 2026, sulod sa usa ka payag sa Porok Size, Barangay Imbayaw, Don Carlos, Bukidnon. Ang biktima, giilang si Jirbe, 31 anyos, sugarcane farmer, residente sa Porok 1D, Kuya Maramag, Bukidnon. Ang suspect nga giilang si Gerald Paman, alias Janjan, giingong sulugon sa uma sa pulis og adunay pinuyanan sa Wao, Lanao del Sur. Base sa report, nahitabo ang incident samtang namahaw ang biktima uban.

0: ang upatan ni ini ka mga kaubanan. Matod sa saksi, kalit lang nisulod sa payag ang suspe, kinsa armado og daldeng gipaulanan og bala ang biktima. Tungod sa kakurat, pulos na nagan sa nagkadaiyang direksyon ang mga kaubanan sa biktima. Nasairan usab sa investigasyon sa Don Carlos Penpig nga magkailara ang biktima og ang suspe tungod kay pareho silang nagtrabaho sa tubuhan. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklara kining dead on arrival sa doktor, samtang ang pateng lawas nini gipahimutang na sa Adlawan Funeral Homes. Dali nga gilosad sa kapulisan ang dragnet operation, upland shield og hot pursuit operation aron madakpan ang suspek nga daling ni ikyas human sa krimen. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gamay sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 soup gel capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balitang salukan. Express Balita, Express Balita.
2: Dugang sa balitang lokal.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
2: Driver nakatulog samtang nag-drive. Kotse ni bangga sa kasugat nga truck duha sa Maron. Ani karon ang report pinagi ni katrupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Daling gidala sa tambalanan ang duha ka sakay sa kotse human sa Maron dihang nibangga sa Isuzu aluminum van truck sa National Road Purok 8 Mailag Valencia City Bukidnon niadtong Miyerkules sa buntag September 2, 2026. Ang mga biktima naay lang sila alias Ruro 26 anyos ug pasahero niini nga si alias Mary 57 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City PNP nasairan nga nagbiyahe ang truck paingon sa Malaybalay City sa Picas Mahin gikan usab sa Picas nga direksyon ang maong Toyota sedan. Giang kon sa driver sa sedan nga pag-abot sa maong dapit nakatulog matod pa siya hinungdan nga nikawat kini sa Picas Lane og nibangga sa truck. Luwas ra hinuon ang driver sa truck samtang nakaangkon og grabing kadaot ang atubangan nga bahin sa kotse. Mga katropa, para tinaw ang atong pananaw, tumaron na to ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga naanay lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E nga makatabang sa pagtinaw sa atong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas na nukad. Dere sa XFM Bukidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balitang salukan. Express Balita, Express Balita.
2: Sa mga balitang regional,
1: balitang regional, balitang sa regional.
2: HVI drug personality nakuhaan og di kantidad nga shabu aton sa established checkpoint sa Davao City. Ano yung kanang report pinagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
4: Malampusong naharang sa fixed checkpoint sa Barangay Likanan, Lasang, Davao City, ang usa ka gikonsiderang high-value drug personality pasado alas 12:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa Davao City Police Office Public Information Office nga sakay sa scooter type ng motor ang suspect dihang atol sa routine inspection nasuta sa plain view nga aduna kini dalang illegal nga droga, rason nga walay langay kining gihold sa mga otoridad. Atol sa pagrekisa, na-recover gikan niini ang nagkadaiyang gidakon sa utos nga gituuhang shabu nga gibana-bana ang adunay total value balor 201,114 pesos. Wala na hinganli sa DCPO ang dinakpan apan usa matud pa kini ka 37 anyos nga taga Santa Lucia Village Arcastillo Davao City kinsa kasamtangang nakapaslak na sa prisuhan sa Bunawan Police Station nga nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasairan nga kabahin lamang sa intensified security measures sa Davao City ang dugay ng gitukod nga DCPO Task Force Fixed Checkpoint sa matag border control point sa syudad sa pagsiguro nga walay makasulod nga mga kontrabando, lakip sa pagpalig-on sa anti-criminality campaign sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang regional gihapon,
1: balitang regional, balitang sa regional.
2: 58 kilos sa lechon baboy gikumpiska sa City Veterinary Office. Sa detalya sa report, pinagi ni katrupang Philip Oligario sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
5: Gipahugtan sa City Veterinary Office Jensen ang pagmonitor sa mga lechonan sa Dakbayan. Human gikumpiska ang 58 kilos sa lechon baboy sa barangay San Isidro ug Lagaw ni nakalabang adlaw tungod na sayran nga pakyas makapresenta og meat inspection certificate. Kahibaluan nga adunay City Ordinance nga nagamando sa mga lechon house sa Dakbayan nga kinahanglan sa accredited slaughterhouse gayod katayon ang baboy ay halit sunon aron masayran nga luwas og walay sakit na mga baboy. Gawa sa pagbawal sa mga live hogs, lechon ug pork products nga makasulod sa syudad, pamaagi usab kini sa lokal nga panggamhanan aron dili masubli an hitabo kaniadto sa barangay Apopong, kun diin mianto sa pipila ka bulan ang mga hog raisers tungod sa pagkatag sa ASF kun African Swine Fever. Human makumpiska, gisunog o gilubong sa City Vet ang mga lechon, samtang padayon usab ang pagbantay sa mga talipapa ug palengke sa syudad kun diin makapalit usab og karne ug pork products. Nagpahinumdum usab ang sampit nga buhatan nga adunay silot nga tubangon o galing mapamatud-ang gasupag sa balaod. Sa pagkakaroon, ginapatubag na ang tag-iya sa lechon house tungod sa kalapasang nabuhat. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumarna o Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
2: Makatawang itong mga balitang lokal o balitang regional. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:14 na sa buntag. Mga katropa, paliguna ang inyong immune system aron nga mabatukan ang mga nakariyang sakit. Ilabi pa mga katropang nga dili maayo ang dekalidad sa ato ang hangin karon tungod sa haze. Pakusga ang immune system, pakusga ang tibok lawas sa mga pamilya aron aduna kitay proteksyon batok sa mga sakit. Max Anthon Vitamin C mga katropa nga mapalit sa mga nagkariyang butika ug parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa balitang nasyonal. Gidipinsahan ni Senator Ruben Padilla si Senate Majority Leader Migs Zubiri. Humana mahayag si Zubiri nga gikapoy na kini hilabi na kabayen sa political issue. Matod ni Zubiri, gikapoy na matod pa nga dunay 12 ka oras matag-adlaw ang ilang pagtrabaho sulod sa Senate building gikan sa impeachment proceedings hangtod sa plenary session. Kini ka pamayag na kadawat og pagsaway gikan sa pipila ka mga netizens nga nag-ingon nga trabaho o obligasyon ka na sa usa ka senadora. Aron sumpoon ang mga pagsaway, nag-post sa iyang social media account si Senator Padilla aron na depensahan ang iyang kauban. Giklaro ni Padilla nga wala sa karakter ni Senator Migs ang magreklamo o ang iyang ipahayag usa lang kapagsulti sa tinuod nga kahimtang sa grabe o patong-patong nga trabaho sa tanang mga senadora.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Sa balitang nasyonal gihapon.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Dubli na ang presensya sa Philippine National Police kon PNP sa mga lugar nga daghan og tawo sukad nga nagsugod ang Burmansa. Gibutyag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nortates Jr. nga gimanduan niya ang tanang unit sa kapulisan nga pahugtan ang presensya. Mga patrol o pagbantay sa seguridad sa nagkalain-laing mga establishmento. Bantayan usab nila ang mga terminal sa transportasyon o guban pang mga pampublikong lugar nga kanunay ginaduaw sa mga tao. Kini nga lakang gihimo agig pagpangandam batok sa mga kriminal nga musulay pagpahimulos sa mga lugar nga daghan og tao panahon niining mga bulana. Hinon giklaro sa PNP chief nga ang kapulisan nagpadayon sa pagbantay sa tibok tuig aron masiguro ang kaluwasan sa publiko.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Nasakmit sa mga otoridad ang gibanabanang 89 kilos sa gituhang high-grade marijuana na nakantidad og dulaan. 186.8 million pesos. gikan sa usa ka yacht sa Subic, Zambales. Ang mga personahe gikan sa Philippine Coast Guard, Philippine Drug Enforcement Agency, ug Bureau of Customs kon BOC. Nagpahigayon og operasyon human nakakuha og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen. Kalabot usab sa illegal nga droga sa nasangpit o sa nasangpit nga yate. Ang mga nasangpit nga butang ginalang ato sa boathouse sa Subic Bay Yacht Club alang sa dokumentasyon. Samtang ni atong September 3, naghatag usab og security escort ang mga personahe sa PCG atong sa pagbalhin og pag-turnover sa mga nasangpit nga butang nga ato sa PDEA. Padayon nga gideterminar sa mga otoridad ang gigikanan sa gituang high-grade marijuana o gilang mga individual nga posibleng nalambigit sa pagtipig o pagdala ni ini sa kaya sa yatsa.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang International,
1: Balita sa International, Balita sa International.
2: Patay sa flash flood sa Nepal, ana-ana sa 1,100. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Day Viniralaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
6: Misa ka sa 1,114 katawang namatay tungod sa grabing pagbaha ug mudslide sa Nepal ug Tibet samtang nagpadayon ng rescue operation sa mga komunidad nga lisod maabot. Base sa pinakabag-ong datos, 4,700 katawang gikatahong missing samtang sa Tibet 21 ang namatay ug 541 ang wala pa makit-i. Nagsugod ang trahedya human sa glacial collapse sa Himalayas nga nagpagawas og daghang yelo, bato ug tubig paingon sa mga walog. Nagpadala usab ang China ug Singapore og forensic expert DNA kits ug freezer aron makatabang sa pag-ila sa mga biktima. Padayon ng joint search operations o paghatod og relief supply sa mga apektadong lugar. Mga katropa, para sa mabag-o-bag-o nga panahon, kailangan protektadong kagalingon, i-boost ang imong immune system, pagtumarang santo ang vitamin C. Alang sa Nikos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Inralao, XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
2: Oras sa 1.7 XFM Bukidnon, alas 6:20 sa buntag. Mga katropa, aron nga ma-achieve na to ang tataw o klaro nga pananaw. Ingon man, malikayan ang mga nagkariya nga mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa. Mag-VisionX Plus Softgel Capsule ka. Ang VisionX o ang VisionX Plus Softgel Capsule sa 500 mg nga kapsula ni ini. Kini aduna na lutein, niacin, beta-carotene o vitamin E nga nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto nga kini mohataga. Umutabang sa pagpatinawa sa pananawa. Kini mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: O karon sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Human sa kadaugan ni Pinay tennis sensation Alex Iala sa US Open, bato kang Mary Stoyana sa USA. Nigawas ang bagong report sa Forbes nga nag-ingon nga posible nga mahimong usa si Iala sa mga highest paid female athletes sa kalibutan sa umaabot. Base sa report, nakakwarta na si Iala og kapin $5 million gikan sa mga endorsement og uban pang kita gawas sa court. Gilauman usab nga mosaka pa kini samtang nagkadako ang iyang kasikat o kasikat sa international tennis. Aduna pay usa ka tennis executive nga nagtagna nga sa 2027 mahimo siyang second highest paid female athlete sa kalibutan sunod kang Coco Gauff. Tungod sa kadaugan kay Stoyana, nakasulod na si Iala sa second round sa US Open kundi in maatubang ni ini sa siya Oleksandra Olinikova sa Ukraine. Mahimong dako usab nga hagit ang second round alang kang Iala tungod kung mudaog siya una nga higayon ni ini nga makaabot sa third round sa US Open.
1: Balita Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
1: XFM

0: घी का बलक आन। Gi ka balak an sa mga residente og lokal nga panggamhanan ang gitahong Haiza sa Northern Mindanao. Usa kini ka transboundary smoke gikan sa forest og land fire sa Kalimantan, Indonesia og gidala sa Pilipinas tungod sa habagat. Sa kinatibuk-an ang Northern Mindanao anaa sa acutely unhealthy levels nga kalidad sa hangin matod sa DOH-DNR. Ang mga posibleng epekto niini mao ang lisod nga pagginhawa, ubo, sakit sa dugan, pagluha-luha sa mata, asthma. Samtang kasagarang mga sintomas, ubo ug pagpanakit sa tutunlan, iritasyon sa ilong, mata ug pagpangatol sa panit, naglisod ug pagginhawa, pagpanakit sa dugan, labad sa ulo ug kakapoy. Samtang giabisuhan usab nga magpabilin sulod sa panimalay. O kung mugawas, magsuot o face mask. Samtang sa pikasbahin, base usab sa pagtuon sa mga eksperto sa Yes Health Incorporated, maayo ang pagpanagana. Aron usab nga pakusgon ang panglawas sa pinaagi sa pagtumar og Santhon Vitamin C nga dunay 10 times ang mas dagan og vitamins kung ikumpara sa prutasa. Kini makatabang aron pakusgon ang immune system og daling mataptan sa virus nga dala sa daot nga hangin kun Haiza.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 24 na sa buntag sa balitang Showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Emosyonal ang singer nga si Ariana Grande sa pagtapos sa iyang Eternal Sunshine Tour. Natandog og nakahilak ang singer samtang gipasundayag ang One Last Time o sa kaawit nga adunay dakong kahulugan. Sanglit na himukining awit sa paglaom nga nagsilbing anthem sa mga biktima sa pag-atake sa Manchester ni adtong 2017. Sa niaging bulan, gipahibalo sa singer nga muhunong una siya sa pagpakita sa publiko aron natagak-atensyon ang iyaang panglawas. Tungod ni ini, gikan sila niya ang pipila ka mga nakatakdang pasundayag alang sa umaabot nga mga bulan.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, alang usab nga ma-achieve ang kutis sa artista. Umala kutis artista. Mag-clear skin, herbal soap ka mga katropa nga adunay glutacogic with VCO mga katropa. Kini mga katropa, mupa danag sa ato ang panit, hamis nga kutis. Pinaagi sa clear skin herbal soap nga mapalit sa mga nagkariyang butika parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alasay sa Bindy Size na sa buntaga. Sa katapusang hanay sa to ang mga balita, ang balitang kakaiba. Nabalik na sa tag-iha ang usa ka class ring nga nawala sa usa ka lake sa New York. 28 ka tuig nang nakalabay, human kini nakit-an sa duha ka tawo nga nagamit og metal detector. Gipangitan nila Michael Sigal o Dylan Laporta ang mga karaang butang sa Great sa Kandaga Lake. Diyang nakadawat sila og signal gikan silang metal detector. Sa diyang ilang gipabalitad ang usa ka bato, nakita nila ang usa ka singsing nga iya sa Red Creek High School class of 1988. Diya-diya dayon nga gipost ni Laporta ang litrato sa singsing sa Facebook sa paglaom nga makit-an ang tag-iya ni ini. Apan uman sa pipila ka semana nga walay ni tawag o ni kontak kanila, nakahukom sila nga direktang mutawag sa Red Creek High School. Uban sa tabang sa sekretary sa eskwelahan, dali rang nailahan nga ang singsing iya di ay sa kani estudyante nga si Kim Rasbeck. Mato ni Rasbeck, nawala niya ang singsing 28 katuig na ang nilabay samtang nagbisita siya sa Osaka Lake uban sa iyang mga higala. Mingon siya nga wala gid niya damang makita pa niya kini pag-usaba. Nitaniag si Rasbeck nga siya na ang mubayad sa gasto sa pagpadala. Apan nibalibad sila si Sigala o Laporta o niingon nga ang ilang tumunga mao lamang ang pagpabalik sa maong butanga. Kaya nako ang ila ang kalipay nga mabalik o mauli ang maong singsing sa na nag-iya niini.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Usa ka talagsaon mga panghitabo mga katropa. Imagine mga katropa, 28 katuig, guman sa 28 katuig, mabalik ra di ay ang iaanga na wala nga singsing mga katropa. Kung atong huna-unaon mga katropa, sulod sa 28 katuig, marag makaingon na tanga, di na gito makita tong singsinga to. Apan tungod usab mga katropa sa maong mag... Sitawag ani kaning sa maong managhigala nga si Laport o Sigal mga katropa nga mausab ang ila ang misyon sa pagpangita sa mga antik na ana mga katropa nga sa mga antik nga nalunod nga mga barko pipila ka mga katuigan dekada ingon man na century mga katropa ang nakalabay. Mao ila ang tumong mga katropa sa pagpangita ni ini. O gapinaagi usab sila ang detector mga katropa, metal detector dito mga katropa samtang naa sila naglawig mga katropa, naglawigit mga katropa. Naa sila mga katropa taliwala sa lake dito mga katropa nagsignal ang metal detector nga at dunay butang mga katropa. O presyoso nga butanga ilaw mao naa sa kinailadman sa lake mga katropa. Hinungdan mga katropa nga mao na day kit kato ang singsing ha. Mao na day kato ang singsing mga katropa. So makaingon ta nga precious mga katropa ang mao nga singsing tungod kay willing man mga katropa ang tag-iya niini nga mabalik kaniya pinaagi nga siya ang magpadala og kwarta mga katropa aron nga mapadala balik kini diha kaniya mga katropa. So nagpasabot mga katropa nga siguro na sentimental value o kaya mga katropa may pagkamahalon siguro tong singsing mga katropa. So 1988 nabalik lang mga katropa after sa 28 years.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6, imidya na sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
1: Good morning!
0: Sa tanan usap natong mga live viewers karon, happy watching diha kaninyo mga katropa. Sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawhan nining adlaw nga Biyernes, September 4, 2026, happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday di ay sa atong katropa, katropang Jonathan Lee Suriano.
1: Happy birthday.
0: Ya ang adlaw karon mga katropa, marag di na nato ni siya mga di na nato ni siya sungogon mga katropa kaya mga adlaw karon.
1: Happy birthday
0: mahimo mga katropa. Tungod kay si katropang Jonathan Lee Suriano, hapit na siya mga katropang naaraporang.
1: Happy birthday.
0: Oh, kadungog ka na katropang Jonathan. Okay. Para gina nga kanta si mga katropang Jonathan kay imo mang adlaw nga natawhan karon nag-ingon ko nga dili ka namo sungog-sungogon. Kaya adlaw baya nimo karon. Dili ka namo sungog-sungogon na adlaw nimo karon katropang Jonathan. Kato nga kanta usa kato nga special nga awit gikan sa XFM Bukidnon imo mga kauban nga mga So happy happy birthday kay katropang Jonathan Lee Suriano nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Ikapila na nimo katropang Jonathan. Ingon niya nga hapit na gid daw kuno siya nga mulapas daw kuno sa kalendar mga katropa. So kay hapit na siya mulapas sa kalendar, nagpasabot mga katropa nga nagsaulog na siya sa iyang ika-30 nga katuigan nini nga adlaw mga katropa. Samtang ato pwedeng pambasahon ni mga nagkomento sa ato ang live mga katropa kay katropang Raul Imperado, have a blessed Friday katropang Hanilo og listeners og viewers XFM Bukidnon. Kay katropang Randy Santises, maayong pagpaminaw kang Ido Malunzo. Mamanzano, magiging na ako ba sa igrit ni katropang Randy Santises. Si, kinsa ni, si Ido Malunzo. Makaingon siya ko mga katropang ang Ido, kay masundan dayon og manzano mga katropa. So kay katropa nga Ido Malunzo, oh, gikan kini ni Randy Santises, happy listening ha. Diya kang katropa nga Ido Malunzo og sa Malunzo family. Og sa uban nato nga mga katropa mga viewers karon nga nakatan-aw nakalili sa ato ang live sa XFM Bukidnon. Happy watching kaninyo mga katropa. Samtang mga katropa, musunod na di ay ang programang The Secret of Health karong alas 6:40 sa buntaga. O sa dili madugay ang programang Bullseye Kauban ng atong station manager Miss Rusty Maricodino karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Ang ating mga produkto sa Yes to Health mga katropa mapalit sa ato ang buhatan o mapalit na sa atong buhatan din sa XFM Bukidnon. Kita nahimutang mga katropa sa door to second floor, Tala-Tala Building, Carbal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Naarata diri dool sa Novo mga katropa. At bang sa Novo mga katropa, doon ay eskina diha. Muna na ang Carbal Street ha. Gikan sa highway. Mag-ihap mo mga katropa. Ikatulo raman po mga katropa. Di mo mampuraan o gihap mga katropa. So naata sa ikatulong edipisyo gikan sa highway mga katropa sa kamuderi sa Tala-Tala Building, second floor, kay mapalit na ang mga nakariyang produkto sa Yes to Health. Alas 6:34 na sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpangura karoon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newsad, katropang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusala na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Cik Kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man sila lugar.
2: Kap, kap, balog ka. Baka, manok, unta, naaay.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting! Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Sa Tugas Road! Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Pascual, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Pascual.
3: Santo Pascual, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mo pod upula sir diri sa ilalim. Muto na ko nagduha-duha inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya mindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres Anyos at taga Jensen.
3: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santo Plus Coffee Mix.
7: Ako si Melgar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santo Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmon ako, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: musik kau, ah. Ayo, darling. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagamson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
0: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko na, B.
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
0: Mayroon na lagi na ako eh. Excited?

0: ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot, akong bumod, piging gasiyot. Nangyong akong babungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Nati akong dumintin. Naayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako, Jujay, isa tabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman. O saan na addicto?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: inyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan? Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
13: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, bulati ang advice gikan sa SRA.
14: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
15: Stone, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: Yan, Ludi.
1: Oh, may tra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingun ani manggod ni siya mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gapon ko.
0: Exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
1: Good morning. Good morning.
2: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, tumasok, Kinig Paminaw. Good morning, kanita na diha, mga katropa. So, mga katropa diha nga, ganagandagan karoon na padulong sa ilahang trabahuanan o padulong sa eskwilahan, mga katropa, kay medyo late na. Mayong buntag, hurot. Alas 7:07, itong oras, mga katropa. Arong oras sa katropa, ayaw kalimot, imo ang partner sa imong kabuntagon ng Zanton Plus Coffee Mix. Katropa, sa imong pagpangapi, katropa, makakuha ka og enough katropang energy. Dili ka daling gutumon, tungod katropa, ang Zanton Plus Coffee Mix. Adunay soya bean powder, katropa, makatabang ka nimo, aron katropa, nga dili ka daling gutumon, tungod ka na sa soya bean, mga katropa. High in protein, nga dili ka magpalpitate, kaya walay caffeine. O dili maghilab ang imong tiyan kay wala ka nay caffeine, mga katropa.
3: Mama.
2: Safe inumon bisan sa adunay mga gipanghambing diha nga balatian sama sa diabetes, mga katropa. Atabang ni usab ha sa pag balat.

0: Secret Ropa sa sugar level sa ito ang lawas. Mukha na ang Zanton Plus Coffee Mix. Sa to ang every viewers, good morning kayong tanan niya mga katropa. Salamat sa inyo hanga pagliili sa to ang programa na himong number one na to din nga reactor si Wilma Joaquin. Good morning. Salamat ma'am ha.
1: Thank you.
0: Diyosem kay Mariel Rosales Espina. Good morning kanimo diyo. Salamat usab. Sa inyo hanga pag-react diya katropa.
1: Thank you.
0: Naka-private siguro na inyong mga account diya mga ma'am. Basi nag-share mo diya ma'am ba? Unya, di na mo makita dire. Ang among makita ma'am kay reacted ra. Oo. I-public na inyong account ma'am kay para unyag share ninyo makita na mo dire. Pag once makita na sa toang technician ma'am, pwede mo maka-appel sa toang paraffol nga 50 pesos GCash or load mga katropa. Ma'am Flora Mia Lagos, may muntag ganin mo niya.
1: Ato
0: mga coordinators sa katropa listeners and solid supporters kung class, gipangunahan ka na sa toang class president, katropang Vilmore Dagano.
1: Good
0: morning! Nakip na sa toang mga members sa class. Good morning ka ninyong tanan.
1: Good morning!
0: Oy, nakita na ko si Starlight Meliston nga nag-share. Mayong buntag ganin mo niya. Nagtanaw gigan sa pat-pat mga katropa.
1: Good morning! Thank you!
0: Okay, salamat niya katropang Starlight Meliston ha. Nabalik na ba tanang baboy? Wala ko'y update ato. Katropang Starlight, nabalik na ba tanang baboy, katropa? Good morning sa ito ang gobernador no, sa probinsya sa Bukidnon, Vonel Roque.
1: Kau
0: ba ng iyang asawa mga katropa, congresswoman, la Arnie Roque, nga padayon pagpanerbisyo, bisan katropa o giziruhan o pundo sa kamara. Kamu niya nga member mga katropa, kamu niya nga constituents katropa sa... 4th District, mga katropa. Tama ba, katropang Rostom? 4th District ba? Kamu nga mga constituents niya sa 4th District, di mo matagahan og tabang sa opisina ni Kong Larne Roque. Sabta, kay nga naman, gipangayok man nato ng katauhang Pilipino nga dili siya mo butar yes, pabor sa impeachment ni Sara Duterte. So, nagmaisog katropa nga tong congresswoman na Roque, mga katropa, Larne Roque. Nibutar siya o no. No siya katropa kay dili siya gusto, dili siya uyon katropa nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. So ang nahitabo mga katropa, wa na siya pundo ron. So agwanta sa ta ha, agwanta. Ako man natin gusto. Ato na dyan, nakita Flores dari sa Segundo Distrito. Good morning.
1: Good morning.
0: Bay-ubay nga mga proyekto usab mga katropa ang giturn over pinagi sa opisina ni Attorney John Flores. Ang ako ang kabiliban kayo nga mayor dere sa Balay-Balay City Bukidnon, Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran.
1: Good morning.
0: Nga dili mo dawat og under the table. Muato ka sa opisina tuga-tuga kag offer dem under the table ka maulawan kag yun. Siyempre, ang ato ang palangga kayo mga katropa, nga konsihal sa syudad sa Malaybalay, City Councilor Jason Chad Ayala.
1: Good morning!
0: Morning kanimo diha, Cons. Kung asa man karun, Cons. Amping kanunay. Ato ang konsihal katropang nakatoka mga katropa sa kwasay nga komitiba, pero katropa, tanang mga tao to siyang opisina, gadasok ng ayong tabang. Mauna ang maayong nga tao katropa, dali duulon, dili po disun pangitaon, dali ragi di duulon ug pangitaon mga katropa.
2: Tama.
0: Councilor Kirill Dilayan, good morning kanimo diha kon.
1: Good morning.
0: Kung umabot usab ni katropa nga full pledge nga abogado ni inshallah. Umabot nga abogado si kon sa Kirill Dilayan mga katropa. Dugang na usab nga puwersa sa mga banggitang abogado nga tigpanalipod mga katropa sa mga gidlupigan.
1: Morning
0: kanimo diha. Sa mga staff nila diha, maayong buntag. Diha ka Ma'am Judah, good morning kanimo. Diha usap kay Ma'am Lalay, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Oy, happy happy happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan.
1: Happy birthday.
0: Atong itimbaya katropa og special nito ang kauban diri sa buhat si katropang Jonathan Soriano.
2: Mama.
0: Tungod kay adlaw na tawhan niya karon mga katropa. Adlang natawahan niya, ika-37 anyos mga katropang katuigan ni katropang Jonathan Soriano.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy, happy, happy birthday kanimo katropang Jonathan!
1: Happy birthday!
0: na may kanta para kanimo. Again, happy birthday!

ka tropang Jonathan. Nanawa ka tropang Jonathan, wa yon. Ah, wa paron kita ka tropang Rustom. Unya ato ni balik unya. Pag naa na siya. Ato ni balik unya. Pag naa na siya mga katropa. Once again, happy happy birthday ni mo katropang Jonathan. Sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, happy birthday kanyo mga katropa. Nahinaot mga tagaan mo og taas pang kinabuhi yun. Di ka sila mo makagagahom. Protection katropa sa inyong mataglakaw. Good health katropa. No? Kasi itong pagpaningkamot, lawas ang puhunan. Apil na katropa sa itong pangandong itagaan taong himsog ng panlawas mga katropa. Mahalagwa tay kwarta. Ihanda katropa. Basta kayo na tay cake. Gikan sa Dian's Bake Shop. Cake mga katropa, ngalamian, barato mga katropa, gikan sa Dian's Bake Shop mga katropa. Ah, nasa na himutang sa Aglayan, tag 265 ron na ilahang cake mga katropa. Tag 265 ron na ilahang cake niya. Alex Olivares, happy birthday katropa nga Jonathan daw. Salamat sa imong pagtimbaya niya sir. Thank you. Ah, nana si katropang Jonathan. Nana si katropang Jonathan. Katropang Jonathan, nagtanaw ka sa programa. Ah, unya na lang, unyag report niya. Unyag report na lang niya. Katropang Jonathan, gusto ka kantahan ni nag-record magod si Dave Hiniralaw katropang Jonathan og birthday song para nimo. Gusto niya nga unya, unyag report. Gusto niya nga madunggan ni mo mismo ang iyahang pagkanta. Romeo Caparas, mayong buntag ka naman niya katropa. Good morning! Katropa, alas 7:16 na sa buntag! Sa ato ang programang Bullseye mga katropa, dili malikayan, maglabad gid ang imuhang ulo, magsakit imong ulo mga katropa. Labi na ogang ato ang hisgutanan, mahitungod katropa sa flood control. Hisgutanan nato ni mga pagpangaukaw mga katropa. Muna nga dili na to tugutan katropa nga lamunon ta sa tuang kasuko. Mag-inom kita katropa og Xanthon Plus kung Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Makatabang ni mga katropa arong ipagawas ang mga free radicals sa tuang lawas pinagi katropa sa insakto nga pagbawas. Damang si kang pangihi mga katropa unya kung relax man gud ka katropa, relax ka unya, dili ka na mga katropa muhatod kanimo sa depression. Basta bitaw limpyo ang imuhang sulod sa imuhang tiyan, limpyo ang imuhang kanang feel nimo katropa nga limpyo kay imong sulod sa tiyan nya, wala kay kanang gibati ba nya, gaan kay imong paminaw tungod na sa imong regular nga pagbawas mga katropa, no, tungod na sa imuhang giinom nga Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus capsule. Nindot kay katropa para sa imuhang health kara. Kung kinimanggong bloated ka or constipated ka mga katropa, kana pwede na makahatag ka nimo ba o ka ng alingasa, dili ka ma-relax, ma-stress ka. Kanya ka ng stress, muhato daraba na sa depression mga katropa. Muna ay delikado. So ati man na imuhang lawas, buhata katropa nga parte sa imuhang diet or parte katropa sa imuhang imong gina-intake everyday ang Xanthon Plus Gold or ang atuang Xanthon Plus Capsule mga katropa. No? Food maintenance or food supplements na siya katropa, nga pwede naman mong maintenance kada adlaw mga katropa para healthy ka inside and out. Muna ay importante diha. Bullseye. Bueno mga katropa, ato nang iyag-iyag kaninyo ang ato ang nakahanay na nga programa karong adlaw sa ato ang programa nga Bullseye. Bullseye. Direta mga katropa sa itong mabalitang nakalap sunod sa 24 oras sa itong headlines. Live reply. Headlines. Sa itong headlines katropa, una sa itong headlines, pipila ka lugar sa Bukidnon apektado sa haze. Headlines. Delikado kini mga katropa. Ato na hipaw-un-un niya ang kompletong detalye. Samtang sika driver, mi extra o pagpangawat sikop sa tigbalay. Headlines. Bako po nimo. Basin og ang extra ni ini ang pagka sika driver niya. Ang iyang full-time job pagpangawat. Baliktad siguro ne. Baliktad ne.
sa laing nga bahin sa tuang mga balita katrapa, kabatanunan sa Barangay 5 ug Jesgi Paligon ang kahibalo bahin sa STI, HIV ug AIDS mga katrapa. Unang balita, hatod ka nato sa PRA Bukidnon. Ito na ang hibaw-un-un niya mga katropa. Ha? Samtang atong ipadayon itong atong hisgutanan katropang naputol kagahapon kay wala tapalari katropa o guwag kita gidapigan katropa sa Buseco. Nag-brun out kagahapon kung matingala mo nganong napalong, pasinsyahay kayo. Hisgutan nato mga katropa, kining pundo bitaw, pundo ni President Bongbong Marcos mga katropa para sa 2027 nga 10.15 billion pesos. Pas-pas kayong giaprubahan mga katropa. Ha? Mura o kilat mga katropa, giaprubahan. 37 over 5 mga katropa ang butuhan. Daog katropa ang paghatag o diretso pundo katropa, 10.5 billion pesos nga pundo. Nganto katropa sa buhatan ni President Bongbong Marcos. Mura pagpaspas mga katropa sa kilat. 15 minutes katropa giaprubahan nila. Wa na nga pauta na presidente na. Presidente na. Ingon ana mga katropa. Ingon ana kapaspas mga katropa mulihok ang ato ang mga ha, ang ato ang mga trabahador diha mga katropa sa gobyerno, basta presidente na ang hisgutan, basta presidente na ang manginahanglan. Pero kita gali mga katropa, ordinaryong tawo magkamatay kay yag hinulat og tabang. Para sa itong nahitabo mga katropa dito sa Valencia, nga gireklamo mga katropa ang CDRRMO Valencia o ang hospital diha sa Maramag mga katropa. Kaya nangayog tabang ang isa ka-constituent kay mga nakay ang iyang anak. Wala gitabangan katropa, kaya dili available ang ilang mga vehicle. Sige yun. Ato anang sulayan o pangutana na unya ang mga katropa, tawagan na ito. Kaya sayo pa mang kodron, masing makadisturbo ta. Sayo sa buntag, pakauno na nato katropa og reklamo. Ato sa papamahawon mga katropa, nga ito ang gusto kong takon niya sa ilahang opisina. Usa ta manawag. Maulagin na akong giingon mga katropa, basta kay kung kita ang manginahanglan, pastang hinaya. Bisan pa og mamatay mga katropa, wag kita tabang makuha. Pero presidente katropa, nga unta, ang ato ang presidente, sweldado, kita may nagsweldo ana. Sulugoon manghihapon na as katawhan. Mao mo gina tinuod mga katropa. Paspas kayo luhod ang tanan. Mura siya og gisamba mga katropa sa tanan. Ato nang hisgutan unya mga katropa, ato nang palapdan. Bullseye. Bullseye. Atong oras alas 7:22 na sa buntag. Katropa, aron dili kadaling kapuyon na sa imuhang pagtrabaho. Dili kadaling kada bitaw mura kag katulgon, kapuyon, bugat, mura ba ka og kanang laayan mo trabaho mga katropa. So laigo ni among produkto nga premium D3 capsule. Dunay vitamin D3 katropa, makapalig-on sa imong kabukugan, makapalig-on sa imong kaunuran katropa, sa imong mga muscles. No, patingala na lang katropa nga human imong inom og premium D3 capsule, energetic na kayo ka. Panington ka katropa, unya ganahan di ka mo trabaho. Ganahan di ka mo lihok-lihok ba? Mauna ito ang ginainom katropa, ang premium D3 capsule. Doon na po iban mga katropa, kanang nag-exercise, nag-gym. Tingala ka, sige kang exercise, sige kang gym, hindi po ka maniwang. Hindi ka maniwang. Ang premium D3 katropa, makatabang ka na kanimo. Kay panington, magod ka ane. Panington ka katropa sa premium D3, but pasabot, gipagawas katropa ang mga extra, no, mga toxins sa imuhang lawas. O ka na ang kanindot katropa sa premium D3 capsule. Katropa, balik tatataw sa itong programang Bullseye. Bullseye! Bullseye!

Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang ito ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you, basta naka-turbo.
5: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip usapay na hal, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatan ng lihok sa panimalay. Ang yan apod yun ko'y gamay nga, bata, ginatiman, huwag na blast feed. Medyo na ko ma, kamati, ang sakit sa kulikod, napamao, laban sa ulo, yung paminan na

0: Sugar.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
0: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, wala na adikto.
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
0: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Paraguay, Hamasulum, inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
6: Uy! Unsa po di basakan ninyo primaryo? Ingon o ting ulan? Nangigay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
7: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
5: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang merienda Pinoy. Ann Bake Shop. The Ann Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
8: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong iulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Stone, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagpo manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Bakit putput? Exciting?
3: XFM.
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: At ang oras ka, tropa, alas 7.38 sa buntag. Katropa, kaligo na og paggamit og sabon nga Clair Skin Soap. Katropa, ang gagama sa virgin coconut oil ug adunay glutacogic. Adunay vitamin C usab mga katropa. Sabon nga makatabang kanimo ra nga muhamis ang imong kutis. Mawala imo mga kagid-kagid sa imong pamanit mga katropa. Mao kana ang Clair Skin Soap. Mayong punta diha kay Boss Mark Sampuang, usab kay Beb C. Colena Bosotros. Diha usab mga katropa kang Arnold Orihuela. Good morning kaninyo.
1: Good morning.
0: Salamat sa iyong pag-follow diha mga katropa.
1: Thank you.
0: Nasa pikas linya si katropa nga Dave Niralaw. Ala katropa sa paghatod sa mga presyo sa nagunang palaliton sa merkado publiko sa syudad sa Malaybalay.
2: Live report.
0: Katropang Dave.
3: Adlaw karon nga.
0: Oh, katropang Dave.
3: Katropang Mari. Adlaw karon nga September 4, 2026 katropang Mari. Friday katropang Mari.
0: So, ningkanta na pud ka ha, ningkanta na pud ka.
3: Okay, mata naman na to ang kundi batos katropang Mari. So dapat madungog yun nila to ang manindot nga tingog.
0: Kantahin sa si Jonathan Bay, kantahin sa.
3: Happy birthday to you. Manggaling ka katropang Jonathan. Adlaw ni mo karon nga natawhan, pag-enjoy kay last na ni mo ni karon tuiga.
0: Ngano man.
3: Happy birthday to you.
0: Nganong last niya karon tuiga?
3: Kay sunod naman po tuig katropang mani ato na po sa ulugo na po dayon.
0: May nang klaruho na to ha kay.
3: So mao kani katropang mari atong gianunang na po atong presyo sa tanag-unang paliliton diri sa merkado publiko katropang mari. Atong gikuan katropang presyo sa bugas nga nahimutang diri sa merkado publiko. So katong mga katropa nato dia nga naminaw mao kani ato ang presyo sa bugas diri sa public market sa Malaybalay City. Duna sila nadto atong gikuan nang diri si Jing Store. So partida kani kay pabor kani siya diri sa pa-entrance pito sa kaning kuan sa merkado. So, dolor kay kayo ni makita na nimo ni before ka muhunong sa rela kay para mapait ka sa bugas nga diyan sa bugas section, diyan nimo makita ang Jing Store. So, na sila ay Tanner nga ang ngalan sa nang Tanner is 358 Tanner na sila ay 52 pesos per kilo, 7 Tanner 50 pesos per kilo, 127 Tanner 53 pesos per kilo, 128 nga variety 50 pesos per kilo, o 440 nga Valencia rice 50 pesos per kilo. Aduna pud sila 160 nga Valencia rice tag 55 pesos per kilo. Anaa po 358 nga Tanner 50 pesos per kilo. Angelica nga Valencia rice 52 pesos per kilo, broken rice nga tag 45 pesos per kilo, sweet rice 48 pesos per kilo, premium dinorado 53 pesos per kilo, Valencia rice jackpot 54 pesos per kilo. Japonica, 54 pesos per kilo. Aduna po sila pilit nga 55 pesos per kilo. Yang Chow, sinakunin siya katong 5 sack is 290 ang buok sa sako. So, available po ang ilahang kwan po. Ilahang,
0: mais.
3: Mais po. Oo. Nga kwan, nga number 12 o 14, 47 pesos per kilo. Og ang yellow corn pod nga hammer is 30 pesos per kilo.
0: So, ang ato ang presyo sa bugas nag-range siya sa 47 to 50
3: 55
0: ang pinakamahal. Napansin ako murag halos imported.
3: Gawas aning da Valencia katropang man eh. Natay yung mga 4-5 ka klase sa Valencia diri pero ang uban yo dayon mostly
0: kay kanang jasmine
3: Japonica. Japonica.
0: Mga imported naman na unya. Sa panauban, dahil kay mga bugas ka katropang Dave nga galahi na lang ang variety nga mo na sa tuwa sa una.
3: Yes, katong nga tong nakuan na bandayan sa una katropang Maria, katong sa kwan pa ni first pa ni sa ni BVM nga iya gi classified gyud ang bugas nga Will mill katong inadto bitok katropa man so juala man to nila kay di man to mailan ang ngalan adto kay usually sa mga tao nga katong mamalitay once nga makasulay sila sa klase nga bugas ila maginatiman ang timan-an ang ngalan
0: naapay na so, Yang Chow Princess Bea nagkalilahi niya
3: Princess Bea Princess Jasmine
0: sa una katropa nga Dave makontento naman tayo, mamemorize naman nato ng masipag, seven tanner.
3: Oh, mabango. Napagin na.
0: Mauna gina. Oh. Unya, ang so, pinaka the best nga humay atong pipila ka mga tuig nila bay katropa nga Dave kana 160.
3: Oh, 160. Oh.
0: Karon daghan ng variety.
3: Daghan ng variety nga kaning kuan kaning pag-askod o karantina o labi na pa dili pod siya kanang taho pon pod.
0: Daghan ng variety pero di ay pang mix-mix ra nang uban. Wa ko gaingon nga diha.
3: Wala man yung tanan revolt sa ngalan ni noon pero na may uban yun. Labi na kanang pag ang taas bitaw ka trupang mari, tsada ang iyahang kuan, tsada ang iyahang display. Ang quality niya tos, pero pag sa pagkuha nimo sa ubos dada dito di ay sagulan na og kanang mga broken or lahi nga klase sa bugas nga baratuhon sa katong ilang magpakita so kanang broken
0: ka tropang Dave dapat mo sagol gina dito sa dili broken para malingaw
3: oh kasi tagtaon na gayon at least ano siya Paris
0: kung broken ka mo sagol gina dito sa mga tarong dito sa mga hamis mga saktog barog para po ma-uplift po ka
3: may pagka-blend lang yun. Wa masa to ang nakuha na andan ni Rupang Mali. So, kani nga presyo sa bugas, mo naman ni, diri naman ni gadagan o gadula ang presyohan sa bugas na to karon mo baba na ni siya dos, pero mo ni gid, static na ni dali sa
0: ato ang presyohan. So, usaba, ni baba bang presyo sa to ang bugas karon?
3: Ako nabantayan ka Rupang Mali, maintain na gid siya ka Rupang Mali. Kung mo ka sa, diri sa sentro nga bahay ka Rupang Mali, diri sa kaning tapit bitaw diri sa ngani kaamulan suits ka tropa mali naman gyapi ka pamali yag bugas ya kamay ra giligas sila ka tropa mali tres og dos ra gyud so ang kwan diri lang yang chow nila is tag 56 dito sa Mercado is tag 55 so nara na piso dos tres ra depende ra na sa imong suki nimo dia nga imong masaligan gyud nimo nga kana imong gipalit nimo nga bugas is consistent ba gyud nga mao gyud ang variety nga imong gikuha
0: yun tama
3: so para sa itong mga katropa di ano nga mag-igmat lang yapon tato na kita sa itong paliton ng bugas na dili siya ingon nga na ay itong mga na ay balas na ay mga hugaw-hugaw labi na yun atong pagkilis yun dili lang yun nga kasa or kapilahan ginato kaya labi na kay ang bugas gina-air drive na usahay sa itong mga farmers nato before nila nga igaling or kwan sagahan nila yung store bitaw sa mga storage so dapat lang yun nga kano na yun nato nga dita magkuan dita magpasiha-siha kay kuan na ba mura ba natong gakanon so skip ta ka tropang mari sa diri na punta sa sulod sa itong merkadong publiko unahan na ni gamay sa to ang suki na to nga karnihan so nakakaon
0: ta dito gamay unahan sa katong baboyan
3: sakto ka tropang mari so, kita may mga kita mag ninja moves nakuha na gina ito ng mga kuan mga blind spot so mao ka ni atong nakuan ang presyo sa seafood labi na gina sa Zarate Fish and Seafood nga stall so mga katropa na ito dyan, nag-crave ang mga seafood na adri sa Zarate, available. Taas sila ay kwandari, kanang gusto, nga tag 80 pesos per kilo. Dapat sila ito, nga tag 250 pesos per kilo.
0: Mas pero mahal ang lato, no?
3: 250, yes, katropang mari. Nani si katong tag 50, katropang mari nga.
0: Isa ka katong platito.
3: Platito, ay, hindi li. Oh, yes, katropang mari, platito. Or usually, kanang mura siya, kanang itong salmon. Nani, available sila sa Zarate. So, ang tuway po, tag 80. Tag 80 pesos per kilo. Bagungon, tag 80 pesos per kilo. Kayumang or kalampi, gamay ni siya nga klase sa kwan ha, sa kayumang, katong propatay na ni siya mga katropa, tag 250 pesos per kilo. Sorry, kalampay.
0: O sa kalampay?
3: Basta kayumang ni siya katropang remodo, yung ngalan ko nung daw nga
0: o sa kayumang. O sa may tsura, ana, huwag mo ta kita, ana, dere.
3: Kaning kwan siya katropang mari, crab siya katropang mari, ana nagamay siya nga
0: nara
3: siya sa mga 2 inches ang iyang kwan
0: niya. Gisukod gini mo ha, gisukod yun.
3: Oh, okay, gamay, ako magi basi-basi ito pang mari. Lahat po sa pikas niya katropang mari is katong dagko nga crabs katropang mari. Na,
0: kwan na siya, kasag na imong ingon, katong gagmay kayo.
3: Yung ingon man diri katropang mari is kalampay ang ngalan daw katropang mari.
0: Or lambay, sa ba?
3: Murag ana, guro. Pero sa ako ang pagkwala ni, pag-classified, ano, kayumang, gamay.
0: baby crabs.
3: Baby crab. So 200 pesos matagilo na siya ha. Ado na po tay crabs nga katong dago po nga katong nakahikot ay sipit bisag patay na tag 800 pesos per kilo.
0: Patay so, na di ay diha ang crabs.
3: Naay patay katropang bari og naapoy buhi pod. Ang ligas lang nila katropang bari. Sa patay ganina is tag 800 ang kuan ang kilo. Sa buhi pod tag 900 pesos per kilo. So hinay pa kay basin masipitan atong kamot ya.
0: 100 ready difference
3: no. Matamad ba kita? Oh. Tag 900 pesos matag kilo na siya. So sa shrimp pod nato naapod 400 pesos per kilo. So mura po nila ang variety pod ya po no. Na klase sa shrimp kuan na siya large na ni siya nga klase sa shrimp. So ang kuan po daw, ang ingon po, magpaabot pa po sila sa lahang supply nila para sa lahi na po nga klase sa shrimp po. Gituro mo nga klase sila, gatong gagmay, dagko, o gatong dagko yung kayo.
0: Uy, daghan din klase po, sa hipon di ay.
3: Ang sizes lang ka po, Pangbari. Mag-matter man po sa presyo.
0: Okay.
3: Karon ang ilahang kuan na is kaning large lang at 400 pesos per kilo.
0: Jumbo.
3: So tahong naabot sila tahong, tag 100 pesos per kilo.
0: 100?
3: Tag 150 pesos.
0: 150.
3: Tahong.
0: Okay.
3: Ang burnay po nila is tag 180 pesos per kilo.
0: Patay na so, po na.
3: Kuna niya siya katropa mo rin. Di naman ga-abri. Panaguro niya. Naglikay po niya sa haze garon panahon na guro. So, may tago lang. So, ang ilang supply katropa mo rin, ma-reply niya siya na ni karon Taron adlaw kay sayo-sayo man ta nakakuha dito sa ilahang kwan nila, ilahang picture sa lagwan nila o lagway nila kay sayo man ang abri pero napabutay pa ilahang mga
0: kinibang,
3: tax karon.
0: Kini bang murag unsa tawag ani kanang itong bitaw sa kaburnay sa tawag ana?
3: Burnay daw katropang mali.
0: Burnay o magpalit ba ka ana sila ni mutadtad mo kuha sa katong tumoy?
3: Ikaw pa daw katropang mali? Ikaw daw, kwan daw ka nang, sa tawagan na ka na.
0: Lami ko na eh, lami na siya ka nang sabawan.
3: Oo, siya. Oo.
0: Ah, grabe po na sinusupay, anak.
3: Di kwan na to, giluto. Decision ni grabe ka, gali.
0: Bitaw, lami ko na siya. Katong, kasi nagluto gali, anak, nga wagi ko ang tumoy.
3: Ako to katropang
0: mali. Ikaw na ito?
3: Nabali ang sundan.
0: Dito mo to sa Picas Station?
3: Nabali ang sundan na binunalan to.
0: No?
3: Nagbuga magkahoy. Kamitan pa yun sa kwanta. Yun sa burunay po. Dama yung pagkabali.
0: Lami kay... Kada sup-sup, di ba madala? Ibalik na po. Mangita na pong lain sup-sup po. Ibalik na po.
3: Ang sabah, narot lang sabah sinup-sup.
0: Narot lang. Mura naglaway na lang ang flavor dito sa tuang sabaw. Okay. Ibang balik man. Ha? Ikaw na ito nagluto at to, ha?
3: Astilan. So, mga ka na katropang Marino. So, sama sa ingon sa katong tigbantay sa Zarate na fish and seafood. Ma-replenish ko no ilang supply daw karon hapuna or ugma sa Sabado kay kuan man pagpangandam labi na sa to ang umabutay nga tabo diha sa merkado publiko.
0: Pero kani nga balik ta sa ning Burnay. Gimingaw ka ni kilami mo kunig sabaw katropang Dave ba unya, medyo green bitaw unya tamis ang sabaw kung pilang kilo ani?
3: Tag 180 pesos per kilo.
0: Mahal dahil siya, no? Mahal.
3: Mm-hmm.
0: Oh. Nakatry po ko ni Aani sa una katropang Dave, kay laking kutabato mango katropang Dave. Hindi ako magkutinood. Sulay ko itani, pero katong gagmay, kay katong sasapa, bitaw, igi.
3: Oo, katong kan, katong mura siya, katong mga shells.
0: Murag bala sa Armalite.
3: Oo.
0: Kasulay po ko, ano,
3: kung yag... Pwede rin kita nimo makubkub apil lang shell dyan, kaya gamay man ito.
0: Kasulay ko, ano, kung yag sup-sup nimo nga warag, excuse me, nga, ano, warag namahong, itats ba?
3: Nato.
0: So, pero challenging nga mga pagkaon, mga katropa. Mauna yung mga pagkaon, mga katropang high in, unsang itawag, anak, katropang Rostov, iodine. Tama ba? Iodine. Kining mga seashells, kining mga guso, other seafoods, mga katropa, high in iodine ni siya. Makatabang ni aron nga kan itong pugngan ng pagkuan sa goiter, kay kulang kag ganang iodine.
3: Mauna. Ng katropa Marino, so katong mga kuan nato diyan ay mga suffer ganang labi na sa itong toxic goiter. Nindot niya siya nga kwan. Nga before pa lang na may tawang toxic goiter, ito yung balabalahan yun. Ito ang lawas yun kaning mga seafood yun. Kami man yun na po na kay ato man ng isabaw lang matag simana bito. Pangkwan lang nimo pang pa-kontra po ni mo or pang-pa-healthy po yung bawas po.
0: Kining, kining mga crabs, mga alimango, ay alimango naman, mga crabs, shrimps, kining, at kani sila kay paborito kay ni sa dunay mga allergies.
3: Katong pwede ra man gyud po nga magkuan ani kay lami mi kay ni talagsa ra man kay labi na sa to sa bukid no ni dili gyud siya common gyud ato gyud siya ina kuan so pwede lang magbala na lang tawag katong si Teresin nga ginaingo nila
0: gi-promote pa na nimo ha.
3: Oh sorry sorry katong anti-histamine na lang
0: Naitambala na nga ka ng natural katropang Dave, inom kag ka ng tuno.
3: Tuno?
0: Gata or mukaon kag asukal. Kani si Jonathan, wani ni allergic? Kaya kada taod huong sa asukalan.
3: Oo, oh, asukal na to diri ay kinamuton na pa yun.
0: Marabag mo palit o asukal, iro ba?
3: Oo, di ba mo sugo na ba?
0: Alright, go ahead katropang Dave.
3: So mo kana na to ang kontrasyo na to dala binigid diri sa bugas o sa seafood sa merkado publiko mga katropa na to dya nga pahinumdum lagi labi na sa tong nagkuhan diri nga haze kaya abi na tog fog so sa sa Kabuntagon apan haze na diri ay na so sama sa ingon sa to ang mga eksperto nga delikado ang haze labi na sa to mga prone bitaw sa kanang mga asma ubo ug mga kana to mga katropa before pa na mahitabo pasug pakani gyud ninyong kaugalingon gyud tapos gyud i-boost inyong immune system pinaagi sa pag-inom sa Santon Vitamin Z o uban ni kini pag-inom sa Santon Plus Gold. Dinanunukan sa merkado publiko, katropang Dave Mineralao para sa programang Bullseye. Live report.
0: Live report. Daga salamat katropang Dave Mineralao. Amping dia always. Mga katropa na itong nga sa gawas ka ron, nag-commute ba or unsa, suot kita og face mask mga katropa ha? Unya, inom kita og Xanthon Vitamin C. Wa nay atik mga katropa. Xanthon Vitamin C para katropa nga ma-boost, mapakusog ang imuhang immune system. Delikado ng haze mga katropa. Grabe ni ka-delikado yun. Basin nagtuo ka nga nag murag ning simhot ra ka or ning kuan ra kag hangin ba nga natural. Ha? Abi nimo og nag-fogs ra diha sa inyong dapit. Yeah, bugnaw mang malay-balay. So, di nimo kayo mapansin. Kabi nimo nag-fogs ra. Nanduta, oy. Haze na dahito. Unsa nang haze? Katunang aso katropa, gikan sa Indonesia. Kasagsagan sa sunog dito karon sa ilahang ita-ektaryang mga lugar dito. Ang aso katropa nga grabe ka nipis. Nga nagdala katropa og kanang nipis nga particles katropa. Nga musulod sa tuang ilong, sa tuang ba-ba katropa, sa tuang panit. Pwede katropa nga makuha ta na, ha? Makakuha ta og sakit mga katropa. Francisco Alimorin, mayong buntag ka ni mo diha, sir. Shout out ko ni Mami Josie Tinambunan. Oga kang Bossing Ben diha sa Bossing Ben Chainsaw Trading sa Aglayan mga katropa. Galanog-lanog ang ilang radyo diha. Ay, tiaw mo na kung di daw mutingog ng radyo kaya nag-brand out katropa. Ipuspos na ni Mami Josie diha. Puspos niya, kaya di daw mo tingog, di niya madunggan ang programa. Nasa yung mga customer diha karon mga katropa, nagpaayo silang chainsaw mga katropa, mayong buntag ha. Good morning! Naay kape nga baligya si Mami Josie diha, na maligya na siya diha, o katong Xanthon Plus Gold, nga doon ay glutathione o collagen, o doon na siya ay kape po diha, nga Xanthon Plus Coffee Mix, para sa mga adunay gibating diha nga, adunay diabetes, nga mahadlok mga pe. Mga people mo diha, mga ma'am ug sir, while nagpaabot sa inyo hanggi paayo. Sayo pa man, alas 7:57 pa man, di pa pwede mo tagay ron. Kape sa ta, kape. Again ha, mayong buntag. Di usap ka nga, baby Yana. Madaot na kung ipuspos ang radyo. Puspos lagi na ya. Duk na nga, dukdukon ba na? Di ka mo tingog. Katropa, alas 7:57 na sa buntag. Araw nga mugwapa ka, muhamis ka katropa, nga gamay ra gasto. Dari kita sa kape katropa, nga Xanthon Gold Coffee Mix. Pangitahan tatak gold sa karton katropa. Xanthon Gold Coffee Mix ka na adunay glutathione ng collagen katropa. Nagbagay na sa mga babae katropa nga nangando in town katropa nga muhamis lang kutis, magwapa katropa, manindot ang ilang skin. Xanthon Gold Coffee Mix katropa ang inuma. Balik tataw-taon sa programang Bullseye.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.